0: Igo, takabos pa sin nila ko tiyakin na. Ariyan ang yung maestya kakin na. Ang ayarang yung besa ro nagi.
1: Nga besin ko yero na. Ay roi roi rabe apon rang ni maya tata roi. Paspon nga nga nga nga nga nga nga nga
2: Ibuinda dogan de chuakoma, yai wowo pai noraki, ai kana ka bunga naki, pato wana, te te tru cycling, e te pai nwai meta, ariana pun siyanga na katei, a kiasba bungiaki, nakon onowa te na makaina, taka wowa, pun te pasin na tiran, e te citromycin, ariana anganaki, a kemendo nowa na makaina, nakon a keyani suwa te ririki, o te pasin, e te citromycin, ariana pun nanganaki, a tei, a kemeni suwa te ririki nweraki.
3: Ibuinda dogan de chuakoma, yai wowo pai noraki, ai kana ka bunga naki, Aye, wawa by Noraki, I can't have one act. But the Pemetrin cream, get a cream. I you wanna see anaka day, I can then wawa na makaina, no one wawa the rick. Because go, or meta I cabro, or what are you on the person at the warfrin, or you are meta I can yay or a kia, or neck on a neck. Taka wawa, pon the person, or wana anaki terror, I remember wawa tapun the rick, the garoqua tehara. And I be idea my sin na ya person, no one na papia.

On bon teme to na bang uram ina nun ti tawano wege tira na ko kanon nam katawano wani ko mga tapin mga kinanon wapoy me wan wari kitiminis anang utak lo ina konpon to wana on dito yung kanya ti sa ura na Rana ko mang kanya may to wana rakatano tari kini pingko de tangira kina ko na ibukin ti tawano weng on bon rana kina pe me rungurungo media responses ake ko na teme to na pen mga ura yakin iriki kanwan waya na pe ibukin ti tawano wayo ayong kanya rakatano tani pingko Pingko, pingko, pingko. Ami pingko ante po ngayo. Raon te wana na konawa. Abui, tenebui, tenebui, hawabui. Te free ticket, wapupua, tebupua, tebupua, wawatenga. Po ante pepe, wawatatara. Te checkpoint, te wana tenga, abui moano wamena. Game si terani mewa, te raon te kwata na konanoa. Te tapo, po neutani mera keimaniepe. Mensanta Maria, Peso Parish.

0: yanaga yakhani mangari khona betainta ga busipaseni ke
1: iye ngini ijoni kanje jora kjera
0: aiko khongora ara samanga ngora patirati yakante boteni yango ibukinta ga busipaseni teriri ke
2: en yon ga wainani mianga wa ki taka wo one round ga bus pasin ibukin chora ga de tra ko ma ari bun ora kin te meta ot escape is ke te meni ngo me na poto ni yango teriri ke yo e ga ngai te ga na pa ina ora kin kai ibukini sa kin kunim o meru rungi ni metan
3: Pacific top up. Tinatong tayo na kung ito may meron, may ang korati. O ay nakangaroon, si Karin ang kay kanilang tayong terbo ng bayuan kilipes men top up online, men tapo na kung joan na pinaroon Australia, New Zealand, Fiji, awa may siriki, etabe, epaisi, o meni men roi. Katayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a fun, Kiribati!

0: Si woga de tara ako na kuwe ni kapungana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kuna nintane ti mentio ti buina ti tahiriki ni karuwa ti ono wan ti nga pong. Ori asta to wana woga ke ti pohi ibukin ka rinakim ti pororoi. De tata riek kapungana ti enepe ni tainan ti owa awan ta karang aina.
1: Ori asta to wana woga ke ti pohi ibukin ka rinam ti pororoi. De tata riek kapungana ti enepe ni tainan ti owa awan ta karang aina.
2: Yay tayo yan siwa! Nakso yan!
1: Kata aras paswa kanuam. Oriasta tawa na tenua noa te poki kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Ja, ai bun na ke kona na kana seve tu da phone.
2: Ringa ba wo da phone. Yadi kona na teria anda ngai bukim ko ti kinas.
1: Ya kupe.
2: Bukim te mem na wo da phone dai na ko. Ya na seves na da kupe. Don't recharge me. All the secret, kana ko dai ba ke kanu na telepon. Ubusi yam kupe. Kaya kanu aki ng telepon na iruya mutu, aroram na kaya pona.
0: Ja, o ilaw at tayo kanu aki ng rongorongo.
2: Nina po ito tayo bukini kanu aki ng rongorongo, ni katotu ko na na makaina.
0: Kaya kan tawa mo, kupon ko awa.
2: Kaya kanin na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, the dog.
1: Whip chop up.
0: Ja, mga te whip chop up, ay mga tirang kan te whip chop up.
1: Te whip chop up, kung namda yung chop up, ayoko tangibiya. Kaya namda po, ayoko mena yay. Erang ini paisi.
0: Ja, kupon ko awa aneke.
1: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chopop, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia amais o nakon pe.
0: Itong roing day wapi mewa siyawa inano ni siwa tepon.
2: Kanway kong kay, ako na tina to ang rintag, inano nga na sinas, Vodafone.

0: Nico, takapos pa si nero ko tiyakin na. Ariyan ang mais tiyakakin na. Ang airang ni Bess haro nagi.
1: Nang a Bess ng kway haro na. Ay roi roi da biya pundang ni maya tata roi. Pastan nang anagi na kong nararidiki kiro ra.
2: Ibukin to tokoan te trakoma. Yay wawa pa inora ki. Ay kana ka po nga naki. Pato wana. Te te tru cycling. Ay te pa inway meta. Ariyan na pun siyang nga naka teay. Aki asipa bunya ki. Nakon onowa te na makaina. Taka wawa. Punte pasin na tiran. Eti acitromycin, ariana anganaki, akimendono wana makaina, nakon akeyani suwa teririki. Ote basin, eti acitromycin, ariana pon nanganaki, atei, akimeni suwa teririki nweraki.
3: If we can the one that escape is, or ye woa by noraki, I canakapunganaki, but if you met shrink cream, get a cream, are you on a sianganaka day, akimen woa makaina, nakon woa teririki. Because go. Or meta I cabro, or to a yon de basin at the warfrin, or your meta I ca ye or a kia, or neck on a neck. Taka woa, ponte basin, or ananagi terror, a remen woa tapun diriki, the garawa de hara. And a beer in my sin, a basin, la conda patia.
4: Device promotion.
5: Kareke amda kayo ang tingin na rabon. O, fine na ko na rabon. Kapo ang kayo de AO6. Na po na e, baka na po. Nen, dabubuwa rwabuy marwewa na kon. Dabubuwa rwabuy marwewa. The model E14. Nen, dabubuwa rwabuy marwewa na kon. Dabubuwa rwabuy marwewa. O, tabi warik. Aka kita na telepon na ika to Royan Zayna. Aika, apaka, baka, baka, baka, baka. Kaya na po, bukitawa po yan ito yayo.
6: Yay, pun ka ho mura. Tawa, you ay kami akura.
4: Ilan din na bean? O, yay, tapakan ni po. Wow, naroon.
5: Ako ang kay. Wow, ang may yaw saan. O, na nagirom, tapakan ni po. Yan ang kawawang telepon.
6: Yan? O, di po ba hindi embe sa QR? Yan na rin kinapairom din. May 1%, tapakan ni po. Yan, di na nin ako tayo ang telepon na.
4: At ang rin kayo ng tapo. Nipakaman eh, ilawi akara, ipairiki. O, Vodafone, Bakin, Wakan, Met, Greenix.
5: Yay na ba, inanikay? Nanaman na ba ito, matua? They take me to the best sport complex. The beginning of the morning, the telephone here. The one I get, check out a man on the water phone. I recall Wakani Maria. The begin, welcome, take a name.
6: Yeah, can you put it on?
5: Ah, Nico, so you're not saying anything. I have a kind of phone guy for the phone, you're not going to telephone. Say it about a car, but they have phone number, Bukitawa, young the Bukitawa, young.

0: Melody, Melody, we're gonna do that cha-cha dance.
1: Ya na mo kanya mo bangin ka buo si Roy. Ako tayo ba tira?
2: Tu me hace pecar, no sé, pero me tiene.
1: Yagugunay na lang ng kampana ay one-stop shipping agency din na lang na sponsor ay Neptune Pacific Direct Flight ke NDPL. Ni koy kong kong detay na ini, ariyay na lang mikanira na kapuskiroy at ang mekiribes. Inawaki ta kapayera ng tipong ay, ikaroko wapi maanuwa ang sun mo at yang wapi maanuwa. Awa ikay kay ni pere ay kakay na nwaki pa ko na hindi. Mente prima wanu wana kono wa prima wanu wa tiri tiri woa enaranginda meru am teten metan on teten na benigiri pes on poropoki na
3: tenuma pues si eta inai nai ka kata wa kina konte kapos kiroi
1: awa kona swai ni yein poswai kariki on fiko ko una pe
3: ni mewa eisaki am record mente police
1: onowa ponte kiri pes nkoe on meni mea kana pe yon kiri pes
3: isuwa yaki kata wa kite inai ne asn ida te kapos kiroi on asn ta wa te tokani kai
1: Oh, ay, tekapene, una rin ni merun roi, o mentaw roi ni iria na wakin ni kapene, tekapos ki roi.
3: Iyan po e, o wakay pahaya ka akainan waki, bukin kapene na ram.
1: To wana, pon the national ID card, ke the passport prior data, ke the birth certificates.
3: Wawa, the medical clearance.
1: Oh, ay, tekatenua, are pon the police clearance. Ibukin sisira ki me kamea tata, o reita ki me nakita beyan tapo itay. Ntiopi, reita ki me Agnes Twin, nana email at om@tobi.gov.ki. Kende tarapon isuwa ni mewa kia huwa towana towana wanua tenua ke isuwa ni mewa kia huwa towana towana tenua ruwewa ke isuwa ni mewa kia huwa towana towana awa towana o isuwa tenua kia ni mewa onowa ni mewa isuwa
3: MTCIC pesa nga yaripupu yonde email address at pieripupuheadcommerce.gov.ki ke tariponia tenampa e isuwa ni mewa towana huwa onowa towana ni mewa isuwa isuwa ni mewa towana huwa onowa towana ni mewa wanua awai isuwa tenua kia
1: Then what do you want?
3: Isuwa tenuwa kia, ni mewa tenuwa, wawa manuwa tewana!

Awa kane, haya rongrong responses sa kana kwasa nung raya kini ibukin de tawana way. Hay pensi ya wadik temene sa nang po right to one. Nangani ko tukuran na ordinary na yo ibukim. Wacha to one ang kana kuna rito ang ram. Rongrong ni metang ibukin na pita tawana way.

Blame it on me. Awan na pa daytan ti tawon ni min ng ram ti rong rong ni matang. Request pa sana pa ng ram yakin na. O ay punte bi me wana pero ang kay ti minis. Imuyen ti tawana ti sa rang kay ko punte me to na pa ng ram dali kin nam dairy okay. Pon roro na ina pen kanon nam katawan ng way.

Awa yo mong kanya tawana ra katanota ni atang da kina kuna na pe bokende tawana wei. Na ko ya kanuan isini mereve Mariana me tari na me manina. Kama ka ringa kinta katanota yo pakam na kaya mi bowi ana ponte bowi ari ta ta na konte pong eta kampung. Wapi me manu mani me wanga wapi mono wanche Jawa wawa na konten wanda pakantai, pakam na kaita rate tang, eta paka kiri ya ruwai ya teningu, ibu kini kanuan na kapene, kanuwa, o tanga nga kanuwa. Kanakam makiroku, o ina waha kita bowi na kiara patami, kamrapa, meron di sata wami nda bowi, nda bowi ya ria tata. Awa pene roin kanda rakatana, ta ibu kinti tamana wei, na timi atong kanda ni punu maha kinako meritan, awa wana kwaimu.

0: yanaga yakhani mangari khona betainta gabo spaseni ke
1: ileng ni ejoni kanje jorak jara
0: aiko khongora ara samanga ngora patirati yakante boteni yango ibukinta gabo spaseni deriri ke
2: en yon ga waina ni mangawa ki taka wo one round gabo spaseni ibukin jora ke de trakoma are bunora kin temeta ot escape is ke temeni ngongo me na boteni yango deriri ke yo e ga ngai te ga na pai nora kin kai ibukini sakini kunim o meru rungini metam

Pacific Top Up, Pacific Top Up. Tinatun tayo na kung ito may meron, may korati. O ay nakangaron, si Karin ang kay kanuan tayo ang darbo ng payoan ng kilipes men top up online. Top up online, top up online. Men tapo na kung John Mappe meron Australia, New Zealand, Fiji, alam may siriki. Etabe, ebaisi, o men men roy. Patayang kay, o na kung tilingke www.specificislandtopup.com/shop/top up. What a song, Kiribati!

0: pas.
1: Si woga de tara ako na kuwe ni kapungan na ti pororo in de tata nuka ni pong. Kariki ang kayo ako na kuna minta ni ti menjo te buina te tairi ki ni karuwa te ono wan te nga pong. Ori asta to wana woga ke te pohi ibukin kari na kim te pororo in de tata riek kapungan na ki na pene tayo nan jawa awan ta karangay na.
0: Ori asta to wana woga ke te pohi ibukin kari na mung te pororo in de tata riek kapungan na ki na pene tayo nan jawa awan ta karangay na. Yay te nga suwa! Sakwa yay! Ata aras baswa kanuam. Ori asta towa na tenua noa te poki kanako ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dari kim.
1: Da, ai bunna ke kon na kana se deswa da pone.
2: Ring a wood phone. Jadi kon na leteria anda ngai bukim ko ti kimas.
0: Ya kupe.
2: Bukim to na wood phone da na ko. Ya na sis na the kupe. Don't recharge me. All the secret. Kana ko dai ba ke kanu na telepon. Ubusi yang kupe. Kikanwagi ng telepon na iruya mutu, aroram na kiapona.
1: Ya, o ilawa tatay ka na kwatin na urongorongo.
2: Ninabuy tatay bukini ka na kwan ng urongorongo, ikatotuko na namakainan.
1: Kaya kantawa mo, upon huwawa.
2: Ya kanin na nga, uri nga, oresta, awa, awa, awa, dapo.
0: Web top up.
1: Ya, mga te web top up, ay mga tirang kan te web top up.
0: Te web top up, kung namdal top up, ayoko tangiriya. Kien namtapo, ayoko mena yay. Erang ini paisi.
1: Ya, upon huwawa ane ke.
0: Ibukin tigi po akam, kawara to website ayo www.vodafone.com.ky. Nakon chobap, oriya nampan telepon ki ananampan telepon rom dinia ammais o nakon pe.
1: Itang roing kay wapi mea wa tiawa inano ni suwa te pong.
2: Kanoy kong kay, ako na tina tuan rin tek, tiranon na na sinas, Vodafone.

I wouldn't.

0: accessories, promotion.
1: Ay, mga tigaran lang na. Ay, mas nalita na ang aguda po.
2: Never letting you go!
3: Pahingin mo ang power tanks, ang solar charges, kaya ang phone cases, pagkata yan. At ang roi tayo naroon na tayong waterphone.
1: Kaya na ko na i-honor pa hindi akong telepon naroon the power tank, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay na A06 or A07 or A26. Oo nga po na may school ko rinig.
0: Earbuds, smart watches, Bluetooth speakers, oo nga may school ko rinig.
1: Sige roi,
0: sa pwede ka school na ang waterphone ay kakamukhaan na ngayon.
1: Yaya na mga iphone tagi, inawala-wala, bigyan na dalang, ipailigin, ipeso, or i-Christmas. Watch up, young man! Here we go!

amne ni ere ni lona me kunana na bene te tokorana yon tanan meuri fm 89.9 sa uta pene wo ta ken kai na kon pon na wa wa pi me wo wa de mene singa ya poro ya wa ta me ran te ta pakan tai e ki te te tan me on tai men nam ta pane wa te me to no ra me ye pon te ta panari ki ka meuri an ka ti roi na ko im dikina ko im ke ne to ko spa nga kau ku ki on meuri fm 89.9 kana meuri menam tapane ko kwate me ton roni da me yai ayo meuri fm te sa kakukurei ko ke te sa angani ko na patai ani ka kauring me tai an kong rai ka na ko na ra ana ko na tang ni pongan na ko im ke on me te roi na pana ko im men ya rongo rongo na para pota ke na makuri ke ate me ton na pan popo to ka ngora te tan me on tai ayo menam tapai kan na sina nga kai na kwate tai na konte te marina a tosin trading me ana rongrong na pete wana yo imain dai tan deki ara ne ne ipukim

0: 100 kakainanon na kurakain imin nang tiyo kukurakuran di weekend.
1: Muli ko kayo yara working night sinda kami na pong kwanto ka na pong ngayon mahal. Ibukin ka po rin yam imin nang makurikurakura nang tapo na makuri o ang ban mo ham.
0: Tinaw kinantiyawan niyawan di bakan tayo na kung diyawar wewan sa tayo di.
1: Yay na ba, yaya diyawa kiti bakan na po. Ibukin ka po rin yakin ito tayo yame. O tiyo mara kaya na towa ina ba ibukin. Pawangay sila si.
0: Teka pa, kay di yung Roni abagay na kini, pakuangan ni Kukulay niya ngaya, ni The Ricky Nights A.
1: Loko pa kami nga Roy, o puro niya, sita po po DJ Marina, na yung country, and na po sa kaka. Kamra pa ako sa kanji.

0: Nakai, punto ko wen ang mga laki ang nakabus basin tiyo norek. Iyang ni, o takabus basin nani na iya. Mende tapo ni mapuri, arieta bi mawara kinte meta ede trakoma, awara kinte kun ede skapis.
1: Eka meto ati buta ki bukin time uri akoto ki orak, pena ang mga tauro ni mga kina nakabus basin yon, awara kinte meta ede trakoma, awara kinte kun ede skapis, kitemen ni mo inanoni mei diririk ya iyo. Tepupusi ya mi bubuk ke wami butuh kanak koyanis, kanak kau siyana mi yaus, bukin kabutakin pasin naikai.

0: Igo, takapos pa si nila ko tiyakin na. Ariyan ang namais tiyakakin na. Ang airang nipis haro na, gi?
1: Nangabiasin ko yaro na. Ay roi roi na biyapon rang ni maya tata roi. Pastan na nga na ginakon nararigigi kero rora.
2: Ibuginda to kwan te truck oma, yai wawa pa inaaraki, ay kana ka po nga naaki, pato wana, te te tru cycling, ay te pa inwa imeta, ariana po siya nga na katei, a kia asipa bungyaki, na kon ono wate na makaina. Taka wawa, punte pasin na tiran, ay te acetromycin, ariana nga naaki, a ke mendono wana makaina, na kon a ke yani suwa teririki. O te pasin, ay te acetromycin, ariana po nga naaki, a tei, a ke meni suwa teririki nweraki.
3: Ibukin dito kwan te escapees, o yei wawa pa inoraki, ay ka nakapunga naki. Pati biya me trin cream, kete cream, ay yuwa na siya nga nakatei, ake men wawa na makaina, na kon wawa tiririki. Piko uko, o meta ikabro, o watoka yon te pasin, e te wafrit. O yuwa meta, ay ka yei yoraki ya, o nek ponameki. Taka wawa pon te pasin, o wana nga naki teroro, are men wawa tapun tiririki, ni karo kwa te kara. Ana biya iriaki maisin na ya pasin, na kon na papi ya. Don't

0: κουρέι βόδα στα αυγό μου.
1: Να γοημή εργαστά μάσαι, κουρέι βόδα φόβνη κατανοτά, παγιέ καλούγα μεν καπογανάκι να είναι σέβες, you under recharge.
2: Device promotion.
3: Karaki amda ke yon tingin telepon, a fain na ko telepon. Kapu ang kay de AO6. Na po na app ka na po, men de buwar wabi marwewa na kon de buwar wabi marwewa. The Moto E14, men de buwar wabi marwewa na kon de buwar wabi marwewa. A tabi wari, aki kita na telepon na ika to roin ang tayla. Ay ka, apakapakapakapakapak. Kaya na po mo kita wabu yan ito yayo.
1: Ya, ipun ka ho murala na ito po kita wa. Yuh ay kami akura.
2: Ilan din na pehan. O yay, ito pa ka nipo. Wow, naroon.
3: Kapo ang kay, wow, ang may yaw saan, ano na kirom, da baka na po, yan ang kawawan telepon.
1: Yan? O ti po ba hindi embe sa QR, ang narikin na payrom, din mewan pesen, da baka na po, yan din na nila ko tayo ang telepon na.
2: At ang rin tayo, nita po, nipaka man eh, irawi akara, ipairiki. O, Vodafone, baking, wakan, met glinik.
3: Yay na ba, inani kay, na naman na matutuwa matutuwa, dahil tag na sa peso sport complex, ipagini ba din doko na muna, telepon niya, Doa na aja-aja kaya orang mangan dengan water pump. Ada kau kahani mengajar. Ibu kim, wakam kaya kau nanam.
1: Ya, jangan ya bubuk kita wan.
3: Ah, niko, pasal mana tanya ngai? Ayah pakai kau ngai water pump yang nang nak nak telefon. Saya kita baca eh, ikan orang

Kone me ori, ai kai rongorongo i puke nongora ama ke asan kata urawaki. Nenna na ruu ni kari ke rongorongo panani kiri peso anu bareka ke nakoyem. I ronga i ari na tatiri pe ati os. Akarawa ya mero uroon te moni punga te pui noanongo ya i pungini mei. Tapi menna no apisa te bota kini makuri buki ya aini dorondi kira ke takakaru oka me roi. Ke te muaisa ni mangana at the Social Protection Division. Me ano apisa anai kamisi na osteria yoni suwa i pisi. Te meroroa iwo are punangani ana pe ayatai pa anakona ni meroro yon arun te ipopo ki di nanandana program at the Pacific Tisto Economic Program ki te PTEP are ewakina ki inkai na penna ko te petepeke na ki etaka sena ni kuwaki digi na koi ya aine on maani. Ayo te program are epoki ya ape ni kapipiti arun puokai ya yome taake akarike imani ni ipopo ki mene ye tau tea kapa enakona andike na koi yantiero ayatabe o anaki kakua. Ikiripes a ruwe wete kate bubua are nanona pa ni me wete nga isi bubua te nga uni me menna ika asa ni karikia ayamane tinanun aya bank account M-Pesa tisto wallet ntena makaine eme iwo wete nga wopime onowa ayo ya kwa tana pe tekeera ki erangini bubura a diki pepe tena runu makuri anta yani kapakamane ena te imetua ya muaisa ni waya ni makuri mete M-F-E-D M-I-C-T D-T-O KFSA, Waterphone, or ANZ, ibukini karabe pendi kitewa ke ayo nakon apeni kiri persen kabuta. Ingin nanyo emani na fikarawakin the Pacific Tisto Economic Program, men the UNCDF, tinanon na yay popoki, DFAT, MFAT, away the European Union. Tinimen na nopi sa tiko takini praiseman ake akarikirakia kinakon tenakuari yonarik. Nakai puntasi ni kantera Alexander, ari iesang kai na karikira kia kina kontia na kwa ete inspekta. Senior constable pairante kai, ari ya karikira kia kina kontia na kwa ete taasin, awai inspekta etera tokares, ari ya karikira kia kina kontia na kwa ete superintendent. Jerongurong ari karikete rungu karikirongurong mente yuta kini praiseman ipieso, ayos pa kametua kina kona kwa ya aika apou opisa ikai ni mwani ngapongi ni mkwana nua nana yetu kwa tateiko takini praiseman ipieso. Karikira kia ya praiseman etete imetua ni kakarawaki meni miin nora ndia na kona ya keke yaki me aya makuri o karawaki nisibanga ya na konta kapenenta merwa. Akandani ngake opisa ikai pa anatawi na kwa ya aikai me teso te kokoni meki ipugini kiripes o te pota nometa. Tiesa teke PC yaani makini kauka, aani kori ya repeni ni mwanepe na yapo, ari eriki na pepa ayata puntaru meuri. Nte kono punga ya naku wapu imete nungwani mei, wako tenga wapu ime onowa. Kanu wante punga ane, emona ki mete taru meuri iro na ya pasta wa ndimi yaki, mea kori ya ndepe ni nte mwanepe, iro punde pasta. Ani nekin na nentam ke PC, awa ite kati iwe, ni meri ni makini, aika apene ya kakia. Kawo wane makorente pota kio ya naku nape, tayani meruro meiru ya iruwa aki aro, narunte meia tani makurin da kaunsira te sape peide na ia pota ko numani yoni makin awa indona ki me akora ki ake asan nanga peia ni popo ki ni poka katia ni mani peia ari aipo numan na pete atua iro ia kain ke PC makin apun nanga peia ka kaita ka ni makin na ko ia na utu simioni enroi kaya asan nanga me ngai ia pa nen te ke PC inanun didi ke ka pes imain de ken na ia tapo ari ia saro yoni popo ngante tai ai. Saksi nga ya meanga na peya kakaita uwe takapurina kona kona nanoa siyeta mea anautu ipukin na peya ari asan na ngani KPC pa enakaponga na ngani katia yeya na uu. Eraka yon tenepuite nga temane na Australia ari iasa ni kaponga na aki ipukin kapopongaan na uu KPC makin. Awari iarike meirong titaw teaka tante mei makin ngay. Awa ari apon na ko meiru ya tenasini makin. Aki apun nanga nanu ya ndemani onite rai ka ka kokoru bukini ka pupunga kin ana o KPC makin. Ondita noram rongorongon tipitipiki. Yesen teki nete kamisina in Braceman nana tanga ni Braceman ni usira ni Richard Chambers. Pa apen tipitipiki ewa hakin kai ni makuri ya teka hanga ni irekireke. Me am makuri ni kamiango iro ya aya Braceman awa opisa mente kastam. Ea punsipo hakin kai Chambers meni manangana nako suwa PC. Ari ekaye yeite meroro ete Pacific Transnational Crime Summit are eida kiro ya kamisina ni Brisbane mendepende pitipiki minister or prime minister ibukin na takin roi ngai te makete ibukin te drug o kamangi ngai ya ome tanye kana ko tetua eta ku bai ngai te bona no iria kamisina ni Brisbane are angia akai tara ngai makuri ni kamyo ngai iria ayo apisa o ni meroro wakina te ganga ani metena ni kwawa
eta kuriki chambas pa erangi ne kaanga pa kona ke pusmaye te mane ya pupura are eire kere ke mede drug diki ngana eka kwa waki pa erangi no warere ke boya placement ntepetepeke ye sente kina ana prime minister vanuatu eto chamnabat pa ewa kinga imanga kame wakin ana kampana ni kida kipetepe ai ea vanuatu imini me una nakona nuwo watenga wapu imewa e toki mea una na kampana ni kipeki pe vanuatu ane men miini korakoran ana tarau. Aki na kuroin, anandani wani kipe, me te makuri ni katameruwa na koyei, korakoran ana kapene mani. Awaiyaki, roiroi ni busin na nakareke mani, ni busin ni kuatu COVID-19, ori kini takapuwa ni pa ina kontiape. E taku na batu na kontia usin teipa, ena te ime tawan dikin kai, te kipeki pe pa anamoni pa ite tau teaka, o yei tayeni katameruwa aki ena kuroin na kontia open sky police, Ome nga katumen apeti na nun tikipe kipe. Aki ete tai ayasan te akina kipa anatai te kampana ni wani kipe mei vanuatu. Pa ina mea okira arona ni karoi kipe kipe. O isa te tau tekan Samoan te akina. Pa ina karawa mo te tutuo imain e pusmaia te mani ni kabomi. Te mani ane ari epon nako menna na tau tekan ni usiran pa buoka ni kanganga. Aki anana ngandiki menna na kaipuke ete HMNZS manavanui. Are eina ko yubolu imini koronan terakai. Eta ko Prime Minister laulima ili etoa Paula Tivor Smith pa asan tuanga ki kain safata aki arota ki menikarikia ni meawia men ina ko nanakaibu ke ni puaka nusiran nane pa anapaina te tawatawanan nanu. Eta ko laulipa yasana cabinet ni karawana pepeire ni ireke reke metemani ni kapomi ane me ena karawa ki roi ni peerunga ki imain eka pakaki te kapomi. Eta kupa aria ikain taapua aki arotaki, ntotoa ni nanoi anka yakarawa ki roi mua di nanoa ki tayan na kaans, o rongorongo aki asan roko inanoni beia. Ondita noram rongorongon apenno anape. Ese rusen kanakuwa na kauring, pa enakona ni mga kakipe idiki anapai ni puakan take tena atuwa ni kaavan Ukraine e clear, tapio watepong imi ni karawan na napuaka e bubura, ai enadangi ni bubura ike enakakipe yeye na misaira wana drones paka boa ni min anavaki clip ntakite na yeta puni metu ati aintereidei aika amai saika amete me yei eta gurusta patapo ake anati metu ani puakanaki ponnana tapo Ukraine ake ekakaroi yena pepeire ipukin anavaki ni puak tapo ake ekakaroi yena drone o anikapene tapo ake akapunganaki iroia anatanga ni puaka. Etu ane pe rusa pa adia ini kapene akistaki kaini Ukraine o tante imen tau teaka meisena niku ake opisi on Ukraine ni weakua nikita na tepe nkai enankati ime toa nkai anakakipe misaira o drone nta kitena kliu. O esan teaki na Iran pa yei tena kuroi ni karavante meroro mea Amerika ibuki ni karikien te poro roi ari enate ime toa ibuki ni karikien te rau me eka me toa pa etua ikona teaki na roi pa ena kame tua ki roi ni ngai te poro roi ani. E te akina ani ana sa te anapota ki Iran i bukin deita ke mese naniku. Ai esmel pa ngai. I mean na nemeru roa na sakoropo ki bukin tepe Amerika. Ai Marco Rubio. Ari e takupa ena kona ane sa nako te poro roi on saina ki na konte moni po ngai anaru. E takupa e kua ua ai amais kanuan te poro roi ani. Ai ka asa roi ati nanan te meru roo. Mea kia e kona ante akina. Pa enang saina ki te poro roi ani. Nte ta iawe akua. Rong rong, menipana ni kiribes.

0: Yaki kime te tangira awane te tawana nami nam rungurungu ari kwasana kan nungurang yakin na ina nante te pakan taya yu. Oh ika ite te sangura ari senang tawra ingkan nene mo nana kukan wanara katairi kina kwa imke men nguram te rungurungu ari kwasana nungurang yakin na. Ah te taya yu ingkan nere senang waki na kon nara wani kakaki kusu ari te nime waki ya. Men nam tapa ne kong rame ye ita ko pakwa kamen ne kan tani nga ma wani ka kak pusuk ye ya ipu ke ne kana kwa nam ka tiki roi men te tai ye isena mo na na ko te te ngura na ko na na rung rung ara sponsa ari ya pau to ka ara ne me wa ken te nda me ruan te pakan tai ye yo e me in ngura am tai en te ana rung rung ara sponsa na ra ne me wa ke a sa ba ke ne pa kan ne Na pusa mahi tayi antare pon na kia na kona andro kona kona nara nampa. Ane isu wane mea waa kia taporo uowa. Awa isu wane mea waa. Kamnepe nini mea uritena sergibes ni makin makorore. Jangan raina merafaki apa nabe. Kuatnya apa? Antai yang mana na am nama wakia dewi kiai. Eh mana na am takakaru enti nama wakia pun terbari kita ki. Edikiribes Australia Infrastructure Program. Kena tak narama edikai. Am kari kita kiyo eh mana na kilon detal tegan Australia. Ibu kita pena eh pun tuhan makuri nika titi. Aki amana na kilon detal tegan Australia. Narun ayaw sa nakatani Brisbane na rita koruma kina taki narana at the KPS Kete Kiribes Police Service
1: Perex
0: O te makiti eto kang kayo na mapulia ki peso Nuwakan me te peso runabouts Ibukin ka po na wan ika me anakarobay te Kiribes O eya taki narana pati Open Integrated Markets Kete OIM Te makiti ayo arina ti me tanda na office te customs On wakan me te roundabouts ari peso Eka kwa waki pa ina nanta ina parawan makuri ni katitei o ina pes te kakamakuri me te kapiruru o tipu nta ina makuri. Inge nani o wayoto wana tapia nam tarikireke e te kakamakuri. Ina taraya patane makuri me ake irikiriki me te makuri ni katitei ana menu o ne mekina te mengaroi nta ina makuri o isina nukuni awan te makuri. Seksi ngaya me te mengaroi nape me te botu nameta me waki a kaan me makuri ni katitei e kai. Iti na tuan di kipa tuwa na may kukanta pin te kai. Oi bukin nani oi asa te kai. Nikari kei ana po ke kaurau re bukin kusmayan tang-tang. Me iyamo nikata meru an irikiriki na temakuni nikatitei. Aki itararuay narun na yaos. Nikata ni yei Brisbane na arita kurunga. Imon na na hate kota te buta kini Brisbane ni peso. O temaki te ni tegangkain kapunga ki karawana. Ari inetan na naopis te kastam irarikin te peso runabouts.
1: Pogi aki ate ki hanne arana ki patenan grievance redress mechanism GRM boxes. GRM boxes sai kai asusuwa ke ni katua wiki menna no biste kai. Ibu kinti nan wan roi tang tang me kata merua aki akari na kinti pogi ai kai.
0: Seksi ngai me tang tang me mui pua kan kata ni wetan makuri. O bentan me akan wahan me makuri ni kati te ya kaki abu tuha ki irong te kai. Ako na ang pinagkari na ki ite GRM box. Idarikin namin yung kanayiriki ang kukuni tanamekin o nunurin tapon katite iroyan ake at atyakinima ko ng katite aki ako tukha ki ite High Commission Australia rin naman anakarikira ki ete kay naroon na ikay. Tuwa na kamakuray ate ikaw waririki ki yung tiririki ate pinawano at tiririki. Wawa kapungan akin di ate ka akiri ay on katori ka ki may retaan karawate makuri ni katika. Kairo ran temen na nakon karawante makuri ay aki kukuri narun makuri ni tahako. Awa kaswa yakin temen na ibukin karawante ribose ni makuri ay ka akiri ay. Nimeawa ang anaki ate ay paayin tangira ki katukaki yan tipiwan mamana. Onoa kain nanwan te pakamani bikin takarike makuri ni tahapon katitei. Aki etaraduaya te kai. O takai suwa makuri ni tepaka ni kawairi kita peuwa. O aru ni kamaya puwaka na koya aine ni mga. Inanon me iralikin anatapon katitei eka ataraduay te karikirake e te kai. Kanarno bako kupen nori kananekin onnong waikai. Kiyakon kisini makuri akan na konananan bantare poon te kai. E isuwa ni mewa towana wowa ni mewa mewa towana ni mewa kente meri e dekai safeguarding @digitaltech.com kente kawarira narobis quien de peso los tu y taporona. Urima de tapiran cabeneta reguantera o temeroi a un dipos en el nipo poki, y bukin corporovan roy en amapuri, y bukin tarante tera e metefai.
1: O y bukin de pemirorumo o de dipos de recogaruan en beira que ni carina en andra chiar en poxis a penin men roy. Am dipos de reconhoroy a una en gota y eram poetesa tantan. Que yo con Ana Pendaki. Te payaran en Nicahawa, Kiri Penero, con un bay, and tang tang me, and Catamerua, ni de Kiri came a Mahunicati, a key, it a roi, the Harikita, a de Kai, Payam and Tapanin, on Goroin, and Nanamapuri, in an unpismayan, Makiahan, me tang tang, or Catamerua, no, Taina Nape, Eddie.
0: Na katamerwa ni digere ke ma kurin da titi ya ke tar roi ta hari kira ke et ke kai pa yang an tapanin on kur roi na na ma kuri inanen pismayen me ke khan mi tang tang ma katamerwa na ko tai na be ari ai ko na sisira ki pa pugin tera te kai etara na be te tera yo en ayo pugina pa tang ri te kai pa na ke ri ta na ai na ro ni kampana ni ka titi yo ni ki pes me anatan ma kuri o potan na me ta ki wa khan Nenirigiri ke me makuri nga titi ya ki tararuai anapun pen roi ni nanu. Tararua ki roi o namekina te mga roi inamantain te makuri. Ingen nane o uringari kere GRM boxes tipo ki bukini kusmayan tangtang. Me katanerua nirigiri ke me makuri nga titi ya ki tararuai te karigira ke te kai atau roi nga inoon ayaw si mkatanye policeman nari e makuri ya ki katiana itakuronga imon na office the police et kwata. O no na te maki te peso are es patata pe makuliana. Te maki te yo are e te metan obvious in the customs te peso.
1: Wahan me te wana paus. Ai wara rawe kongran te tapakan taya yo awan ni nan rongoro responsa narani me wakia ke te kantani ngapa. Ai reke te ongram na ko yai yang datang ayo senang pesemita yang tadi pun kaya mawa terain senang nori te arah tadi pun nak anak nan rokon nak nara nampak ane isu wane mewa kia taporo wawa awa isu wane mewa arah tadi mongkai tapi meruai wate mene semene mewa aya kami uru kana pangkoe te sama kurya ni tau kwa tokarang kai peom ke wayo arah ni mewa kia suwaki yai nanan te amma wane kakaki busu Ayre yang kena kukan data kena kondaran mewakia, taita para emawa terai nengkai na yon nara nampa isuwa ni mewakia taporo wawa awa isuwa ni mewakia.

0: kanë Australia, narun a yaw sin katani Brisbane narita koruna ke nata ke narana at the KPS ke te KPS Police Service
1: Perex
0: o te market e eta kankai nama kuria ki peso nua khan me te peso runabout I bukin kapona wan ika me anakarabai te KPS o eya ta ke narana pa te open integrated markets ke te OIM te market e yo arena te meta nana office te customs on wahan with the roundabouts are peso. E ka ko waki pa ina nanta in para wan makuri ni katite o ina pes te ka makuri me te kapiro o te bu nta in te makuri. Inga nani o yoto wana tapi na mkarikira ke e te kai. Ina taraya pa tani makuri me ake irikiri ki me te makuri ni katite ana menu o ne neki na te mengoro in ta in te makuri o isi nani kun awan te makuri. Sexing ayam at the memoroi na pe mete bot na meta me waki a khan na makuri ka ti ti ye kai eti na to anti kibat to wan me ko konta pe te kai oi bugin nan oi asa te kai ni kari ki ana po ke ka ro re bugin kusma yan tang tang me iamo ni kata me ro ni dikere ke mete makuri ka ti ti aki etara ruai na ro na yaus ni kata ni placement na ari ta korong imon na head kota te pota ki placement ni peso o te market ari te tangkain ka pua ki korawana. Ari ina tanda na office te kastam, ira rikin te peso wana pauts.
1: Pua ki a kia te kia khani arana ki batena an grievance redress mechanism ke GRM boxes. GRM boxes ay kaya susuwa ki ni katua wiki menna na office te kai. Ibu kindi na nuan roi tang tang, me kata merua a kia karina kinte pua ki ay kai.
0: Seksi ngaya me tang-tang me mui pua kan kapen yu e tan makuri. O pun tan mea kan wakan me makuri ni katite ya ta ki a boto haki iro te kai. Ako na ni pen ni karinaki in te GRM box. Irariki nani yang kana ye iriki am kukone kana me kin omu nori in tapon katite iro ya naki ata ti akini makuri ni katite. Aki a boto haki in te High Commission Australia rinanong anakarikiraki e te kai naran na kai. To wana kama kurai a te ka wariri ki ya te ri ki te pi na no te ri ki wo wa ka po na kin te te ka a ki ri ai on ka tor ka ki mai re tan ka ro te ma kuri ni ka te te te nu a kai ro ran te men na kon ka ro an te ma kuri ya ki kuri na ro ma kuri ta ha ko a wa ka swa ya kin te men na ki ka ro an te ri po se ni ma kuri ka a ki ri ai ni me wa a na ki a te pa in ta ira ki ka to ka ki an te pe on ma na ono wa kain na nuan te pakamani bukin te kareke makurin ta apun ka titi aki etara ruaya te kai o te kai suwa makurin te pakani kawai di kita peuwa o aru ni kamaya puwa kana koya aini me tei inanan me idalikin anatapun ka titi eka atara ruay te kareke laki e te kai kana arna bako kupen nori kana mekin on nung wai kai weakuan di posini makuria kane nakonda na nampan terepon te kai e isuwa ni mewa towana wowa ni mewa mewa towana ni mewa kente meri e te kai safeguarding at detratech.com kente kawarira na robis kente peso loch tu itakuronga uringa re tapira ni kapene tarakuan tirau o te mui roi o mri pos na rin ni kupoki ibukin karukurowan roi ya namakuri ibukin tarante itira ei na te kai
1: o ibukin na pemi rongorongo o te ripos are uko karukoi na nana beira ke ni karina ina nana ra GRM boxes a penu ni menu roi am ripos are kuna horoi ako kuna ane kota ye ya rang nko ite sa tangtang ki ego kuna ane penda ki te pa ye rang ini kakawa kiri ki pene ro koi na nana beira am tangtang me am kata merua ni li kiri ki me makuri ni katiti ya ke ye tara roi ta karikira ke ate kai o ya man tapanin o nuko roi na nana makuri ina nana pusmayan me ke akan na mi tangtang o kata meirua nako ntaina na pe eriei.
0: Mea kata meirua, nirikiri ki mea makurin ka titi ya ki etara guai ta karikira ki e te kai. Pai yongan tapanin on kururoi no nana makuri inanan pismayen me kia kaan na mitang tang o kata meirua nako ntaina na pe eriei. Kuna sisira ki pa pukin tira te kai etara na pe titira ayo. Eeng, ayo pukina. Pai tangiri te kai pa nakeri tati mea ayan naro ni kampana ni ka titi ya o ni kilipes. Me ana tan makuri o botan na meta ki a wakan me nirigiri ke me makuri ni katete ya ki a tararuai ana puni pen roi ni nanu tararua ki roi o me mekina te me ngaroi ina nintain te makuri ingen nane o uri ngari kere GRM boxes ki po ki bikin kusmayan tang tang me kata merua nirigiri ke me makuri ni katete

0: 没有人家等你没话讲。没有人等你没话讲。
1: 可能你弄。
0: 没有人等你没话讲。
1: 哦。没有人。
0: 哎呀，我那没有人给，我打的本没呀。
1: 没别墅得了。
0: 我那没有人给，没别墅啊。对，这是谁给那给买的？哎，安泰呀，曼尼南尼没话讲的，对呀。
1: 我说给你呀，你刚刚在干巴的呢，有这里呀，你打了哪里？这开
0: project， 刚刚我们搞的给来人呀。
1: Ay, ako na may uri na lang gating taka ng mga namin ang pwairit ng Lord Jesus. O, nagigiyan ang nini meraki yari yung sila rin nabuna siubuna nasina o, kain ng Jesus yung kata niya kikiya ang naka ipun yon Jesus.Ako nang test na harap at pinawa.
0: Ngaya, yapayapan ni Roy ang katikiroy kaya ako nang harap ang ditan na ara ni mewa kaya may gani. Kung natikiroy di kimente ni mewa kaya ang doon na kimehan ka na kwa katikiroy kaya na titikiroy di kimente niya tapan niya ang ramay ay. O, hindi tayo ayos na kaya katitay na konti takay project si bukin na ura kina narikite tawa na tatay.Kami pun ini mahu rite nasib kita semai makin makorre jangan rai na merafaki apa nabe. Kuatnya apa antaya mana na am ini mahu wakia dewi kiai. Eh mana na am takahar wate ini mahu wakia pun takari kita ki. Eh dikiri bes Australia Infrastructure Program. Kena tak kena rana eh terkait.Am karikira kayo e manena ki iroon kita utega na Australia. Ibu kinta pena e po utuhaan makuri ni katetei. Aki a manena ki iroon kita utega na Australia. Narun ay yao sin katani e Brisbane narita koronga. Kina ta kinarana e te KPS. Kete kiribes Police Service.
2: Perex.
0: O te maketi e te tangkai ni makuri aki peso. Nua khaan me te peso runabouts. Ibu kinta puna wan ika me anakarobay te kiribes.O eya taki narana pa te Open Integrated Markets ke te OIM. Te makite yo ari na tīmeta na office te customs o nua khaan me te roundabouts ari peso. E kakua waki pa ina nanta in orawani makuri ni ka teitei o ina pes te kakamakuri me te kapiruru o te bubu. Nta in te makuri. Inge nane o yo to wana tapia nam karikireke e te kai. Ina taraya pa tane makuri me ake irikiriki me te makuri ni ka teiteiAna menu on the mekina te menga roin ta in te makuri o isi na nukun awan te makuri. Seksi ngaya me te menga roin epe me te botu na ameta me wake a khaan me makuri nga teite ye kai. E tina tuan di kipatu wana me kukon ta pion te kai. Oi buki nane oi asa te kai. Nikari kei ana poke kaurore buki mkusmayan tangtang me iamo nikata me eruan nirikirike me te makuri nga teite aki etararuai narun yaos.Nikata ni hei Brisbane na arita koronga. Imoan nana headquarter te potaki ni Brisbane ni peso. O te makete ni te kankai ni kapuponga ki korawana. Ari inetan nana office te custom irarikin te peso runabouts.
2: Poki aki ateki akani arana ki batenan grievance redress mechanism ke GRM boxes. GRM boxes sa ikai asusuwa ki ni katua wiki men nana office te kai.Ibukin din ang one roi tang-tang, may katamerwa, aki akari na kintipuaki, ay kay.
0: Sexy ngayon may tang-tang, may muy puwakan ka pen yung taan makuli. O, buntaan niya kan wakan, may makuli ng katiti, aki apoto ka aki, ilong te kay. Ako na ang pen ni Karinaki, the GRM box. Ilarikin naan niyong kanayayriki ang kukuni, kanamekin o mumurin tapo ng katiti, ilong yan aki, at atyakini makuli ng katiti.Aki ako tokaki ndi High Commissioner Australia rin na naman ang anakarikiraki e te kai naroon na ikai. To wana kamakuraya te ika waririki kaya ang teririki e tupi na wano te teririki. Wawa kapuha natin te te ika akiriay o ang katawari kaki may reyataan parawa te makuri ni ka teitei. Tenua kairoran te menna na kon parawa te makuri ayaki kukuri narun makurin tahabo. Awa kaswanya kinte nanay bikin parawan teri bose ni makurin ka akir yay. Nime awa anganakia day paayin tahira ke katukakiyan tebe on mamana. Ono awa kainanwan tebakamani bikin takarike makurin tahabon katitey. Ake etararwaya tekay. O tekay suwa makurin tebakani kawairi kita peuwa. Au arunika mwe puwakan nakoya aine mea day. Inanon me iralikin anatapon katitey eka atararway tekarikirake et tekay. Kanarno bako kupen nori kanamekin on nung waikai wekwan di boseni makuria kanne nakonananan bantare puon tekay. Isuwa ni mewa towana wowa ni mewa. Mewa towana ni mewa. Kente meri at tekay safeguarding at detratech.com. Kente kawarira narobis kente peso loj tu itakuronga. Uringa re tapiran kapene tarakuan tirau otemoy roi on di bosina rengi bubuki. Ibukin korporawan roya nama kuri, ibukin tarantai tera ei ngetekai.
2: O ibukin nepe mirungurungu o teriposa reku karuko inanan beira ke ni karinna inanan nara GRM boxes apenu ni menu roi. Am riposa reku naho roya kukunaan kota ye yaram ngoite sa tangtang, ki ye kukunaan pendaki. Tepa yaring ni kakawa kiri ke penaru ko inanan beira am tangtang me am katamerua, nilikiri ke me makuri ni katiti ya ke itararua itakarikita ke etekai. Bayang antapanin onu kororoy na nun na makuri inanon pismayan mekiyakan na mitang-tang o katamerwa na ko untay na nape eriay.
0: Na katamerwa, nirikirik na makuri ng katiti ya kiya taragway takarikiraki at tekay. Bayang antapanin onu kororoy na nun na makuri inanon pismayan mekiyakan na mitang-tang o katamerwa na ko untay na nape eriay. Kung nasisiraki pa, bukin tira tekay itara na pati tira ayo. Eng, ayo bukina. Petang ini ada kai pana kiri tak naga iya naro ni kampana ni kat iti yon kiri pes. Me anatan makuri opo tan nama tak ya wakan. Me niri kiri ke me makuri ni kat iti ya ke taraguai. Anapun pen roi ni nanu. Taragua ki roi o me meki nanti me ngaroi ina mentain te makuri. Ingin nane o uling hari kere GRM boxes ki po ki bikin kesemayan tentang. Me kata merua niri kiri ke me makuri ni kat iti ya ke itararuay kakarikira kaya tekay at awroay ng kain noon ay yaos mo kadanyay policeman na re e makulia kikasya na itakuronga imuan na nopis de police et kata o noon na betemaki te peso are espatata pe makulia na temaki te yu are ete metan obis in the customs te peso
2: nuwakan na te wana paus. Oh, ipin si yano wari kita minis mengkai ya poroi jawa no yon nara ni mewak ya. Tapi taparang ko yang kuakan karena kuam katikiroi ya tei meto nama watera ini kei tapi inanon de tapi wate tei karena rona pa tei meto tei tamara raya ike osa mangatau roi ni kapan yang ngurara nakun nana rungurung responsa.

Ainan lan te baka mani bukin te kare ke makurin ta apun ka teite. Ake, e tara ruai a te kai. O te kai sua, makurin te baka ni kawairi ki te peua. O arune ka mea puaka na koia aine mea tei. Inanan me irarikin ana tapun ka teite e ka tara ruai te kare ke rake e te kai. Kana arna bako kupe nori, kana me kin. O nungo ai kai, wea kuan di po seni makuri a kane, na pamena nampan tere kuon te kai. E isua ni mea watuwana, uwa ni mea uwa. Mea watuwana ni mea uwa. Ken te meri e te kai safeguarding at digitaltech.com. Ken kawarira na robis, ken the Bursa Lodge 2 i tapuronga. Uringa re, tapira ni kapene tare kuan te rau o te mui roi o mbi po sina rengi kukuki, ibukin karukurawan roi e na makuri, ibukin tarante i tira e na te kai. O ibukin na pe mirurungo o te riposa re kukarukoi na nana beira ke ni karina ina nana ra GRM boxes a pene ni menu roi. Am riposa re kuna haroi a kukuna ane kota ye yaram ngoi te satangtang ki e kukuna ane pendaki. Te pa yerang ini kakawa kiri ke pene roko ina nana beira am tangtang me am kata merua ni de kiri ke me makuri ni katite ya ke e tala roi te karikita ke te kai. O yang antapanin o nukoro roi na nana makuri ina nana puspanyan me kea kaan na mi tangtang. O kata meerua nako ntai nana pe eri ei. Me kata meerua, nirikiri ke mea makurin ka titi ya ke tara ruai ta karikira ki e te kai. O yong an tapanin on kuru roi na nana makuri inanen pismayen me ke kaan na mitang tang o kata meerua nako ntai nana pe eri ei. Kuna sisira ki pa bukin tira te kai e tara nana pe titira ayo. Eng, ayo bukina. Pea tangiri e te kai pa nake reita ke mea ayen naro ni kampana ni ka titi ya o ni kilipes. Me anataan makuri o potan na meta kia wakaan. Me nirigire ke me makuri nga teite ya ke a tararuai anapun pen roi ni menu. Tararua ki roi o me mekina te mionga roi ina nintain te makuri. Inge nane o uringari kere GRM boxes ki po ki bukin kusmayan tang. Me kata merua nirigire ke me makuri nga teite ya ke e tararuai ta karigira ke te kai ata uroi nga inoan a yaosu ni kata nye kuismen nare. E makuri aki katiana i tapuronga i mwana na office the police e tukata. O nō nebe te māki te peso are e svatata pe makuri ana. Te māki te yu are e te imetan office in the customs i peso. Nua kāna me te wana pāwis.

0: kaikpas!
1: Si huwa da tara, ako na kuwi ni kapunga na ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na ko na, minta ni si menjeo te buina, te tairiki ni karuwa te oan uwan te nga pong. Ori esta, te wana uwa ke te pohi, ibukin ka inakim te pororoi. De tata riek kapunga na ki enepe ni tainan te oa awan takarangay na.
0: Ori esta, te wana uwa ke te pohi, ibukin ka inam te pororoi. De tata riek kapunga na ki enepe ni tainan te oa awan takarangay na.
2: Yay kai yan suwa, nako yan!
0: Kata aras paswa ni kanuam. Ori asta tawa na tenua noa te poki kanakoa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
1: Ja, ai bila ke kon na ke na se de suo de fon ne.
2: Bring up a word from Yadi kon na teria ana ngai bukim ko ti ilmes.
0: Ya kupe.
2: Bukim to men na word from dino ko. Yon na se na de kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kana ko dai bagi kanu nam telepon. Bubusi yam ko pek. Ki kanu agi nam telepon na iru yam mutu. Aro rom na ki apona.
1: Ya, oi da wa tei kana ko kinda rongo rongo.
2: Ni na bui te tei bukini kana ko nam rongo rongo. Ni ka totu kana nam kaina.
1: Ha kan tawa mwa. Ubun wawa.
2: Ya kan na nga. Uringa. Ore sta. Awa awa awa the bot.
0: Whip top up.
1: Ya, mga te whip top up. Ay mga tirang kan te whip top up.
0: Te whip top up. Kung nam del top up. Ayoko tangiria. Kian nam tabu ada komen aja. Erang ini pesi.
1: Ya, aku bawa an lagi.
0: Ibu kini kita bawa kan kawal atau website ayo. www.vodafone.com.ky. Nakon coba, orang nampan telefon ki, anak nampan telefon rom dinia amais atau nakon be.
1: Itu orang kau yang wapui mewah siapa ina non isu atau pun.
2: Kanoi kongkai, aku nanti nato anda intek. Ina non nara service Vodafone.

Pone me ori ai kai rongo rongo pukin nongo rama kia sana kata brovaki. Menna na ruu ni kari kero rongo panani kiri pesa anu vare kaki nako emu. Iro nga yari na tatiri pia dios. Akarawa ya mero uruan te moni punga te pui noa nungo yei pungini mei. Tapi menna no apisa te botak ni makuri bukia aini dorondi kira ke takakaru au kamui roi. Ke te muaisa ni mangana at the social protection division. Me ano apisa anai kamisi na osteria yon suvai pisi. Te mero uruan iwa repunangania na pe ayatai. Pa anakona ni meruro yon arun te ipopo ki dinanunda na program at the Pacific Digital Economic Program ki te PTEP ari ewaki na ki inkain na pen nako te petepeke na ki eteka sena nukuwaki digi nako ya aine on mani. Ayo te program ari epoki ya ape ni kapipiti arun poka ya yome ta ke akarike imani ni ipopo ki mene ye tau teaka pa enakona andike nako ya ntiaru ayatabe o anaki kakua. Ikiripes o ruai wate kate pupua, are nanuna, pa ni mea wate ngā isi pupua te ngā unime mena ika asa ni karikia ai amane, tinanun ai a bank account, MPay Statistical Wallet, ntena makaine e mei wate ngā wapime onoa. Ai yo, ea kawatana pe, te kera ki erangini pupura, o diki pepe ten naru ni makuri anta yen kapakamane. E na te imetua e muaisa nuai ya ni makuri, me te MFED, MICT, DTO, KFSA, Waterphone, or ANZ, ipuki ni karabe pendi ki te waake ayo na kon apeni kiri pesa ni kabuta. Ingen nanyo e mani na ki karawakin the Pacific Digital Economic Program, men the UNCDF, tinanon na yei popoki, DFAT, MFAT, avai the European Union. Tinimen na nopi sa teiko takini praiseman ake akakia ki na kon tena kuare yonariki. Na kai pun tasi ni kantera Alexander, ari iesan kai ni karikira kira kina kontena kwa te inspekta. Sini ya konstapu opa erante kai, ari ya karikira kira kina kontena kwa te tasin, awai inspekta etera tokares, ari ya karikira kira kina kontena kwa te superintendent. Jerongoro ngare karike, terungu ni karike rongoro komente yuta kini praiseman ni peso, ayos pa kametua kina kona kwa ya aika apou opisa ikai, ni mwoni ngapongi ni mkwana nua. Nana yetu kwa tateiko takini praiseman ipeso. Karikira kia ya praiseman, etete imetuwa ni kakarawaki, meni miin, nora ndia na kona ya keke yaki, me aya makuri o karawaki nsebanga ya na konta kapene enta merwa. Akanda ni ngake opisa ikai pa anatawi na kwa ya aikai me te so te kokoni meki, ipugini kiripes o te pota nometa. Tiesa teke PC yoni makin ni kauka, aani kori ya repeni ni mwanepe na ya po, ari eriki na pepa ayata puntaru meuri. Nte kaono po ngayana ko wapu imete nungwani mei, wapu te nga wapu ime onowa. Kanwante po ngane, emona ki mete taru meuri iro na ya pasta wa ndimi yaki, mea kori ya ndepe ni nte mwanepe iro po nte pasta. Ani nekin na nentam ke PC, awa ite kati iwe, ni meri ni makin, ay kaapene ya kakia. Kauwa ni makorente po ta, kyo yana kona pe, taya ni meruro meiru ya iruwa ake aro. Narunte meia, tani makurinda kaunsira, tesa pepeire na ia pota kunumani yoni makin, awa indoana ki mea koraki ake asan nanga peia ni popoki, ni poka katia ni mania peia, ari aipo numan na petietua, iro ia kaini KPC makin. Apun nanga na peia kakaitau kaini makin na koya nautu Simeoni Enroy, kaya asan nanga meyanga ia pa nente KPC inanunditike kapes, imain deken na yatapo, ari iasa royo ni popongan tatayei. Saksi nga ya mea ngana peia kakaita ue takapurina kona kona noa siyata mea anautu ipukin na peia ari asan na ngani KPC pa enakapo nga ngani katia ya iana uu. Eraka yon tenepui te nga temani na Australia ari iasa ni kapo nga naki ipukin ni kapo nga nana uu KPC makin. Awari iarike meiru nte tau teaka, tantei mei makin nkai. Awa ari apun nako meiru ya tenasini makin. Aki apun nanga nanu ya ntemani onite rai kaka kakoro ipukini kapupunga akin anao KPC makin. Onditan nongoram, rongorongon tipitipiki. Yesen teakin na tekamisina ni praiseman na natanga ni praiseman ni usira ni Richard Chambers. Pa apin tipitipiki ewa akin kai ni makuri ya tekanganga ni irikireke mea makuri ni kamiango iro ya aya praiseman awa opisa min tekastam. Ea punsipo akin kai Chambers meni manangana nako suwa PC. Ari ekaye yei te meroro e te Pacific Transnational Crime Summit. Ari eida ki roi a kamisena ni Bridgman, mendepen te pitipiki. Minister o Prime Minister, ipukin na takin roi inkai te makete ipukin te drug. O kamai ngai a ome ta ne kaana ko te tua. E takubai e inkai te bona no iroi a kamisena ni Bridgman, ari angia a kaitara ankai. Makuri ni kamionga iroi a ayo opisa, o ni meroro akina te kaanganga ane metenaro ni kuawa.
eta kuriki chuampas pa erangi ne kaanga pa kona ke pusmai ete mane apo pura are eire kere ke mede drug diki ngana eka kwa waki pa erangi no ware ere ke boya placement ntepetepeke ye sente ke na ana prime minister Vanuatu to cham nabat pa ewa ke ngai nga kame wakin ana kampane ni kida kita tiape ai e Vanuatu imin me una na kona nuwo watenga wapi mewa e toki me una na kampane ni kida kita Vanuatu ane men min korakoran ana tarau akina koroin anandani mani kite mete makuri ni kata meru na koyei korakoran anaka pene mani awaiya ki roi roi ni pusin na nakare ke mani ni pusin ni kuatu COVID-19 ari kin taka bwani pa ina kontiape eta kuna patse na kontia usin teipa ena teime to andikin kai teki pe ki papa ana moni pa ite tau teka o yei ta yen kata meru ake ena koroi na kontia open sky police o me nga katumen a petina nun teki pe ki pe Aki ete tai ayasan te akina ki pa anatai te kampana ni wani ki pe mei Vanuatu. Pa ena mea okira arona ni karoi ki pe ki pe. O isa te tau te akan Samoan te akina. Pa ena karawa mo te tutu o imain e pusmai e temane ni ka bomi. Temane ane ari eponna ko menna na tau te akan usiran pa buoka ni ka anganga. Aki anana ngandiki menna na ka ipuke e te HMNZS manna vanui. Ari eina ko yubolu imini koronan terakai. Eta ku Prime Minister Lauli Mai Liatoa, Pola Taiba Smith, pa asan tuanga ki kain safata, aki arota ki menikarikia ni meawia men ina konna nakaibu ke ni puaka ni usiran naane, pa anapaina te tawatawanan nanu. Eta ku Lauli pa esana cabinet ni karawana pepeire ni ireke reke metemani ni kapomi aane, me ena karawa ki roi ni peeronga aki imain eka paka aki te kapomi. Eta ku pa aria i kain taapua aki arota, Taki, ntotoni na nui yang kaya karawa ki roi muan di nanua ki ta yen na kams, o rongorong ake asan roko inanu ni beia. Ondi ta noram rongorong abe non nape. Ese rusen kanakuwa na kauring, pa enakona ni mga kakipe idiki anapa ini puakan take tena atu ni kawan Ukraine active, tapi watepong imi ni karawan na napuaka e bubura, e enatang ini bubura, ike enakakipe iya yana misaira wana drones, baka boa ni min anawaki clip, Ntakite na yeta puni metu ate aintere idei aika amai saika amete me yei. Eta kurusa pa tapo ake anete metu ane puakanaki ponna na tapo Ukraine ake eka karoi yena pepeire ipukin anavaki ni puak. Tapo ake eka karoi yena drone. O ane kapene tapo ake akapunganaki iroia anatanga ni puaka. Etu ane perusa pa adia ini kapene ake saki kaini Ukraine o tante imentau teaka meisena niku ake opisi oni Ukraine ni weakua nikita na tepe. Ngai enang kati meto angkai anak kita misaira or drone ntar kita nak clear. Oleh sebab kita Iran by yei tena kuroi ni karavan temer oro me Amerika ibu kini karikian tepor roi ari enak kati meto ibu kini karikian terau me eka meto apa etua ikona tekina roi pa enak meto aki roi ngai tepor roi an. Etekina an yang setete anapota ki Iran ibu kini data ke mesenani ku ay esmel pangai. Imin na numero ro na sakoropo ki pukin tiape Amerika e Marco Rubio ari takupa ena kona na sina kote poro roi on sina ki na konte moni ponga ena ro etakupa e kuwa ai mais kanu ante poro roi an ai ka asa roi ati na nte mero ro me akia e kona ante akina pa ena sina ki te poro roi an nte tai ave akwa rong rong men panani kribes

specific pop-up, specific pop-up. Tinatun tayo na kontumen ron, memporati. O ay nakangaron, si Karin ang kay kamantay ang darbo ng bayonic ribes ng top-up online. Top-up online, top-up online. Menta po na kong John na pinarun Australia, New Zealand, Fiji, ala may siriki. Etabe, ebaisi, o many men roy. Katayang kay, o na kong tiling ke www.specificthailandtopup.com/shop/topup. What a fun, Kiribati!

0: Bên tìm mẹ tân ngủ ra yon mèo đi phê mẹ tina bay nine, mèn tê tokorana, anh yu wasperson ngủ ra yakin, toka tokan di bem, yakar koi lan nara tayin kai, tepi mẹ wanua tê mene sing kai na kon tia wa wanua, yon mèo đi phê mẹ tina bay nine. Tê tay đi kai yung gắn nên nang tau rin đấy sưu. Mẹ ara katanua ta kia tau roi, ria tau roi pekin ngủ ra mẹ tay đi kai. Sina muan na muan kan ni men tawan kan wan tepong kai erangin kakawa kite takauring men na wabisin tawan kan wan tepong. Tawan kan wan tepong ibukin jauh na nikiri pes me paana pe. Adia kata urawa ki wapu ite mene simi na uang kia pakan tai. Ibukin tepong nge nye taka wapung wapu ima ono wa ni mei uo watenga wapu ima ono wa. Ani kapunga naki ni karokwa jawa ono wa temani ngapung. Taka teniponga wapu ima isuwa ni mei. Tepayariki, eme mere tapariko nang at the ITCZ, ante ime to anime na ime angin teono ni kiripes. Taran teono ni kiripes, teang e ya pipi te mei mei yaki mei niku, ni piri na to wana na konte pui na te not, taari na roi. Taran ni makine me putari tari, te tairi ke iu na roi, taran ni ngapong e na ridinga. Merakei ape yang tarawa mai yana, e na roi me na rikirake nu wanang nang tautana, di muin tairiki. Taraan ni ngapong, ena wanangin ang tautana ni karawa ya pipe tentako tapewa. Kuria ranunga opi meme, ena roi sita karawa ya pipe tentako tapewa. O taraan ni ngapong, ena wanangin ang tautana, o ni karawa ya pipe tentako tapewa. Taraan nonong stapitawi ya perua ni kunau. Ena roi, taraan ni ngapong ena ridinga sita karawa ya pipe tentako tapewa. Taraan nonong to atamena warure. Ena roi si takarawa e pipi tentapa tapewa. A tarani ngapong, ena wanang nang tautano ni karawa e pipi tentapa tapewa. Tarante pong ibukin paana pe tiang e pipi te, ke tiang e ya pipi te meimei niku. Nipirina tauwana na kontapuina te not, taari ena roi, tarante tairiki ai ena roi, a tarani ngapong ena ridinga. Kawain na makaina iteni pong imuinte ispong ieta. Ai kata uta wan tiora mate ia pusi bukin kiri pes me pana pe. Ya kan tani ngaki pa eta pen ia pus taring kai. Ki esan rokonte na kabara pure eta pen nora taring kai. Ya kan tani ngaki pa esan rokonte di nanu eta wana de semare eta wana ono wate mita. Te pui mea wate menisse na kon wanu wan te tairi kiai. Te ia pusin kanne ni mea wate menisse min wowa ni kara ngaina. Di etana wowa te semare wowa ruai wate mita. Tiara rei muina, wapui te menese minu anu wana konta mani ngapong ni ngapong, te rinano te wana te semare wawa kia te mita. Ahamneri ki tawani kanwan te pong, ipukin te ano nikiri pes me pahana pe. Taran te pong kani ipukin te ano nraina miang mera waki. Aria katawra waki na pete puina te menese minu te nuwa, te tani mea ontai e naku, ipukin tairikin na pete pong ayu etaka wapong, wapui maono wani mei, tuki korakorana. Na kontea wano wa, temani ngapong ni ngapong. Tepayari ke teimeto at tepariko nang ete ITCZ, ni maingi miangin teaunon reine miang. Taran teaunon reine miang teang ea pipi te mei meinuku na kumeye ki meinuku, ni pirina touwana na kontepuina te not, taari ene roi. Taran te reina te tairi ke eie na wanangnang nangin te tai, on karawa e pipi ten tapa tape wa. Taran te ngapong ina wanangin tautana ni karawa e pipi ten tapa tapio wana pe. Tapu eran, ina wanangin tautana ni karawa e pipi ten tapa tapio wana. Taran na pe te ngapong, ina wanangin tautana ni karawa e pipi ten tapa tapio wana. Christmas, te tairi ke iyo, ina wanangin tautana. A taran te ngapong ina wanangin tautana ni karawa e pipi ten tapa tapio wana. Taran te onon rawaki. Ke ipakini kantun, tiang e ya pipi te mei mei nuku, ni piri na tauwana na konte puina te not, taari e na roi. Te tairi ke iu e na roi si takarawa e pipi te ntapa tape ua, a taraani ngapong e na ridinga. Kawain na makaina, ai uowa te pong imuin te isipong ieta. Katau tauwan te tiora me te iapusi pukini Christmas. Iora taari, Christmas in kee muan tairiki, te iapusi nkane mea ngakantani ngaki te kuatai min tauwana. Imuin tenu kane ponga iyo, dieta na akia te smari ruaiwa uowa te mita. Tiora re imuina, wapu imea wa te minisi muini isu wanta mani ngapong, Derinano ya que te smare agua o no agua temita. Tiora me te llevo sin ganas porque ni cantón. E canta ni aquí tiora y cantón no con iteran ruay cuando está iri que hay. E canta ni aquí derinano ya que te smare y su agua no agua temita. Te llevo sin ganas te cuota no con agua ni carangaina. Derieta te cuota te smare agua o no agua temita. Tiora de imuina y su agua temita no con te puina de imuina con te ingapón. Ekata ekanta ni ngaki na patiuran derinanu ayakete semare isu wa wate mita. Kupendi imeto nungurah na kon panan meuri FM 89. Tawani kanan tepong akan ni kaya ekata urawaki. Men naopisin tawani kanan tepong adi peso. Iyong kanya tawana rakata nuata. Na kuya kanuan isini merewe meriana metarina memanina. Kamang kauringa kinta kata nuata yu. Pakam nakaya mi powi, anapon te powi arietata, nakon te pong etakapong, wapi mewanwan mei, wanga wapi maonowa, tiawa wowa, nakon te nungwan te pakantay. Pakam nakaya tarate tanga tapaka kiro ya ruwaya teningo. Ipakin kanuan nakapene kanowa at tanga nga kanowa. Kanakam makiroko, ay nawaki te powi na kian tapatami. Kamtapa, mayroon ti sa tawamin te powi arietata.
1: Ya naka, yaka ni mga roko na betayin takapos pasin ki.
2: Iyang ni, ito ni kanya jarak jara.
1: Ay ko ngura ara, sa mga ngura. Padirat ya kan tebutan ini yang ibu kita harus pasin terdiri kiai.
3: Eng, yon kawain ni mengapa kita kau wawan round kita harus pasin ibu kita orang kaya truck woman. Ada pun orang kinte meta atau escapees kete meningongo. Mena butan ini yang terdiri kiai yo, eh kangai te ya kana. Pain orang kinkai ibu kini sakini kunim, ah merurungi metam.

0: accessories promotion.
1: Oh, ano nga tiga rin lang lang? May masinan nila nung aguda po.
2: Never let you go!
3: Pahingin mo ang bow tanks, ang solar charges, kiyang phone cases, pagkata yan. At ang roi kayo naroon ni Ben Vodafone.
1: Kaya rin ako na i-honor pa hindi akong telepon naroon the power pen, the solar charger, the phone cases, the Denver classes. Ibagay ni A06 or A07 or A26. Oo, po na may school ko rin ikin.
0: Earbuds, smartwatches, Bluetooth, speakers, o may school ko rin ikin.
1: Sige roi,
0: sa pen ni kayo school, naman Vodafone, agay pang mukha ni nangaya.
1: Yaya na mga iPhone na ikin, inawalawale, bigyan na daw, ipay ni ikin, ipeso, o ikirismas. Watch up, young man! Here we go!

0: nagatoka ka na nun, nakura ka yung, imin lang pia po kura kura the weekend.
1: Muri ko pa yung rubber kaya naan, sinda ka na may pong, kwanto ka na pong ngayon, ibukin ka kura yung, imin lang na kura kura kura, namta pa na makuri, ano ba niya nga.
0: Tinaw, tinantiyawa niya wan, tayo na kung jawa ruwa wan, tayo di.
1: Yay na te, jadi hawa, kita pa ka na po, ibukin ka kura yakin, hindi ka niya ame. O, tiyan mara kaya na to, wain na te, ibukin, Wahai sedih.
0: Tapi apa? Kali ni yang orang ni awak kira kini, tak orang ni kura ini yang ayah. The Breaking Night Egg.
1: Lupa pernah kami ngaroy, kau kura ini. Tetap buat DJ Marina, nama kandung, and that was apa? Kamera apa?

0: Igo, takapos pa sin nerokot yakin na. Ari yan ang yung maiste yakakin na. Ang ayarang ni Bessa ro na, gi?
1: Nang abesin ko yaro na. Ay roi roi da deyapon rang ni maya tata roi. Paspon nang anagin akon nararitiki kero ro ra.
2: Ibuginda dogan de trakoma yai wo wo pai naraki ai kana ka bunga naaki patowana te te tru cycling e te pai nwai meta ari na bon si yanga na ka te ai a ke asba bunya ki na kon ono wa te na makaina taka wo wa pon te basin na tiran e te citromycin ari na nga na ki a ke men no wa na makaina na kon a ke yani su wa te ririki o te basin e te citromycin ari na pon nga na ki a te ai a ke men su wa te ririki nwa eraki
3: Ibuginda dogan de skbs Oh, yeah, wo wabai noraki, ay ka nakapunga naki. Pati bie metrin cream, kete cream, ay yu wana siya nga nakatei, ake menu wo wana makaina, nakon wo wadiririki. Piko wko, oh, meta ay kapro, oh, watoka yon tipasin, at the warfrin, oh, yu meta ay ka yei yoraki ya, oh, nekpona meki. Taka wo wapon tipasin, oh, wana nga naki teroro, are menu wo watapun diririki, nikaro kwa tekara. Ana bie ireki maisin na yapasin, nakon napaki ya.

0: Si woga de tara ako na kuwain ni kapungana ti pororoin de tata nuka ni pong. Kariki ang kaya ako na kona minta ni ti mentiyo ti buina ti tayriki ni karuwa ti on uwan ti nga pong. Uri esta to wana woga ke ti pohi ibukin ka ni nakim ti pororoin. De tata rik kapungana ki na pene tayinan ti awa awan ta karangay na.
1: Uri esta to wana woga ke ti pohi ibukin ka ni nam ti pororoin. De tata rik kapungana ki na pene tayinan ti awa awan ta karangay na.
2: Yay kay ngensua! Ako yay!
1: Kata aras pasiwa ni kanuam. Ori asta towa na tenuwa onuwa te poki. Kanakwa ke sipawa kanuam na kon na musu ke rorom. Oi kain dalikim.
0: Da, ay di na kya kona na kena sedes mo da pong ne.
3: Uri nga pa wo da pong. Yadi ko na leteria anang ay bukim po itigilas.
1: Ya kupe.
3: Ibukim to nem na wo da pong tayin ako. Yon na sedes na rin da kupe. Don't recharge me. Oh, the secret. Kanakwa na yung bagay kanon ng telepon. Ubusi yung kopek. Kaya kanon.

Pone me ori, ai kai rongo rongo puke nongo rama ke asan kata ora vaki. Menna na rongo kari ke rongo rongo panani kiri peso anu bare kaki na koem. I rongo ai ari na ta tiri pe ati os. Akara vai ya mero ronte moni punga te puino anu wai ai pungi ni mei. Tapi menna no apisa te pota kene makuri puki ya aini rorondi kira ke takakaro aga mei roi. Ke te mu aisa ni mangana at the Social Protection Division. Me anu apisa anai kamisi na osteria yon so vai pisi. Te mero roa iwa re pon nangani ana pe ayatai. Pa anakona ni meroro yon arun te ipopo ki din anundana program at the Pacific Digital Economic Program, ki te PTEP, ari evakina ki nkai na penna ko tepetepeke, na ki eta kasena nukuwaki, digi na koya aine o mani. Ayo te program, ari epokia ape ni kapipiti arun pokaia yome ta ke akareke imani ni ipopo ki, mena yeta uteaka pa enakona andike na koya ntiero ayatave o naki kakua. Ikiripes aruai wa taka te pupua, arena nona, pa ni mea wa tenga isi pupua tenga unime mena ika asa ni karikia ayamane, tina nun aya bank account, M-Pesa digital wallet, ntena makaine mei wa tenga wapime onowa. Ayo, ya kawa tana pe, te kira ki erangi ni pupura, o diki pepe tena runi makuri anta ya ni kapakamane. Ena te ime tuwa ya muaisa nuwaya ni makuri, mete M-F-E-D, M-I-C-T-D-T-O, KFSA, Vodafone, or ANZ, ipukini karabe pe andiki te waake ayo nakon apeni kiripese ni kabuta. Ingen nanyo emani na kikarawakin the Pacific Digital Economic Program, men de UNCDF, tinanon na yeipopoki, DFAT, MFAT, awai the European Union. Tinimen nanon apisa teiko takini praiseman ake akarikirakia ki nakon tenakoare yonarik. Na kai puntasi ni kantera Alexandra, ari iasang kai nagarikira kaya kinakontya na kwa te inspekta. Senior constable po pairan te kai, ari iakarikira kaya kinakontya na kwa te tasin, awai inspekta etera tokares, ari iakarikira kaya kinakontya na kwa te superintendent. Jerongorong ale karike te rung nagarike rongorong komente yuta kini praiseman ipieso, ayos pa kametwa kinakon na kwa ya aika apou o pisai kai, ni mwani nga apong ini nkwana nwa. Nana yetu kwa tateiko takini praiseman ipeso. Karikira kia ya praiseman, etete imetuwa ni kakarawaki, meni miin nora ndia nakon na yakeike yaki, me ayam makuri o karawaki nsebangaya nakon tekapeni antamerwa. Akanta ni ngake opisai kai pa anatawi na kwa ya aikai me teesa o teko kawani meki, ipugini kiripes o tepota nometa. Pesa teke pisi ya ni makin ni kauka, ani kori ya repeni ni manepe na ya pou, ari eriki na pepa ayata kuntarume uri. Nte kono punga yana kuwa hui mete nungwani mei, huwa tenga wapi mea onowa. Kanwante punga ane, emona ki mete tarume uri ilo una ya pasta on dimi yaki, mea kori ya ndepe ni nte manepe, ilo punde pasta. Ani nekin na nentam KPC, awaite kate iwe, ni meri ni makin, aika apene ya kakia. Kawuwa ni makurunte pota kio yana kuna pe, tayani meruro meiru ya iluwa aki aro, narunte meia, tani makurinte kaunsira, te sapepe aide na ya pota kunu mani yoni makin, awa indoana ki mea koraki ake asan na ngape iya ni popoki ni poka katia ni mania peia ari aipo nuuman na pete atua ilo ya kaini KPC makin. Apun nangana peia kakaitau kaini makin na koya na utu Simeoni Enroy kaya asan na ngame ngai ya pa nente KPC inanun didike kapes imain deken na yatapo ari yesa royo ni popo ngantata yei. Saksi ngai ya mea ngana peia kakaitau ya takaputina ko nakon na noa siyeta me anautu ipukin na peia ari asan na ngani KPC pa enakaponga na ngani katia yei anau. Iraka yon tenipui te ngate mani na Australia ari iasa ni kaponga na aki ipukin kapoponga na nao KPC makin. Awari iarike meiru nte tau teaka, tante mei makin ngai. Awa ari apun nako meiru ya tenasini makin, aki apun na nganano ya nte mani onitera ika kakakoro ipukin kapoponga akin anau KPC makin. Onditan nongoram, rongorongon tipitipiki. Yesen te akin na te kamisi na embracement na natanga ni embracement ni usira ni Richard Chambers. Pa apen te pitipi ke wakin kai ni makuri ya te kanganga ni irekireke. Me am makuri ni kamiango iro ya aya embracement awa opisa mente kastam. Ea punsipo wakin kai Chambers meni manangana na kosu wa PC. Ari eka ye ye te meroro e te Pacific Transnational Crime Summit. Ari eida ki iro ya kamisi na embracement mende pen te pitipi ke. Minister or Prime Minister, ipukin na takin roi ngay te makete ipukin te drug, o kamangi ngay ya ome tanye kaano ko te tua. E takubaye ngay te bona no iruya kamisana embracement, ari angia akaitara ngay, makuri ni kamiongo iruya ayo opisa, o ni meruruwa kina te kanganga ane metena ni kuawa.
eta kuri ki jumpers pa erangi ni ka nga pa kona ki busma ye te mane ya po pura are eire kere ke mede drug diki ngana e ka kwa wa ki pa erangi nu ware ere ke bo ya placement nte pete peke ye sente ki na ana prime minister vanuatu e to cham na bat pa e wa ki ngai nga ka me wa ki ana kampana ni ki da ki pe te pe ai e ya vanuatu i min me una na kona nu wa te nga wa pui me wa e toki me una na kampana ni ki da ki pe vanuatu ane men min kora kora ana tarau akina kuroin anannani mani kite mete makuri ni kata mero na koyei kora koran anaka pene mani awaiya ki roi roi ni pusin na nakare ke mani ni pusin ni kuatu COVID-19 ari kin taka boni pa ina kontiape eta kun apatse na kontia usin teipa ena teina to andikin kai teki beki pa ana moni pa ite tauteka o yei ta yen kata mero ake ena koroi na kontia open sky police o menga katomen a petina nan teki beki pa Aki e te tai ayasante aki na ki pa anatai te kampana ni wani ki pe mei vanuatu. Pa ene menga o kira arona ni karo aiki pe ki pe. O ese te tau teakan saa moan te ekin na, pa ena karawa mo te tutu o imain e pus mai e te mani ni ka bomi. Te mani ane ari e ponna ko menna na tau teakan usiran pa buoka ni ka nganga aki anana ngandiki. Menna na ka ipuke e te HMNZS manna vanui ari e ina ko yubolu imini koronan terakai. Eta ku Prime Minister lau lima ili atoa pola tai Bo Smith pa asan tuanga ki kain safata aki arota ki meni karikia ni mea wia men ina konna na kaibuke ni puaka ni usiran na ane pa anapaina te toa tawanan nanu. Eta ku lau lipa yasana cabinet ni karawana pepeire ni ireke reke mete mani ni kapomi ane me ena karawa ki roi ni peronga aki imain eka paka aki te kapomi. Eta ku pa aria i kain tapu aki arota ki ntoto ni nanu iyan kai yakara wa ki roi muan di nanu aki ta iyan na kaums o rongorong aki asan roko inanu ni beia. Ondi ta noram rongorong ape non nape. Ese rusen kanakua na kauring pa enakona ni mga kakipe idiki anapa ini puakan ta ki tena atu ni kavan Ukraine clear tapi wa tepong imi ni karawan na puaka e bubura e enadangi ni bubura ike enakakipe yeye na misaira wana drones baka boa ni min anavaki clip ntake tena yetapu ni metu ati aintereidei aika amaisa ika amete me yei eta kurusa patapo ake anate metu ane puakanaki ponnana tapo Ukraine ake eka karoi yena pepeire ipukin anavaki ni puak tapo ake eka karoi yena drone o anikapene tapo ake akapunganaki iroia anatanga ni puaka Etu ane pe rusa pa adia ini kapene akistaki kain Ukraine o tante men tau teaka meisena niku ake opisi on Ukraine ni weakua nikita na tepe ngai enankate ime toa ngai anakakipe misaira o drone nda kitena kliu. O esan teaki na Iran pa yei tena kuroi ni karawan te meroro mea Amerika ipuke ni karikean te poro roi ari ena te ime toa ipuke ni karikean te rau me eka me toa pa etua ikona teaki na roi pa ena ka metua ki roi ni ngai te poro roi an. E te akina anya na sa te anapota ki Iran i bukin teita ki mese na niku e esmel pa ngai. I min na namero roa na sakoropo ki bukin tepe Amerika e Marco Rubio. Are eta ku pa ena kona na sa nako te poro roi on saina ki nako te monipong e naro. Eta ku pa e kua ua e amais kanuan te poro roi an ai ka asa roi a dinanun te mero roa. Mea kia e kona ante ekinna, pa enang saina ki te pororoi ane, nite taia vea kua. Rongrong, meni panani kiribes.

0: Nei emergency, hari apa nak nak untuk wanita dan tekanan ini me. Angkai kupon tema tanah benung rayon me orang family 9.9 nanun tengah apa ngai tapi mana wanita kita minister sang ras neng tahu orang mana kita kena kupon isu okay hari tadi kita kami orang nak kau angkai aku tema tuan mesti makan anu aku kena kupon tapi mes pangam ina nun tengah apa ngai angkai aku tema tuan bawa kiam bawa yon kiam dekin kau ya terendiri me angkai desa makuriki aku kantan ngai papa kau megai papa kau nanti lekang kami rungko. Pako ang na pentauroy na kon spangami ina nunte tangay na ari ki kanuan te nga po ngayo. Ang kwe dito ako tapin na peniyang wa kanuan na mga ki me spangam ina nunte te nga po ngay. Kantan nga nepe ya papa ki pako na teira ki on ka merong ko kaya ngayon korupukin peke kwa san niyangoy ina nunte kanuan te te tangay na yo. Yak na sinawakin ako sa nati me toan pun kakameura di ki me reitan te tawawoy po kim. Yan uso teira ken te nga po ngayo. Anak ayah nak kuangkan dan aku yang akan the Venga Boys. Mereka kuna yang apa itu kurang ayu. We are going to Ibiza.
1: Party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Venga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system because we're going to.

0: Ay, te metan ay, na pues mañana kan nara. Kan tarapon ya kasi yo. Ako na may rinki ko tarapon may. Ako na mayori, ko tarapon maya. Maya ko ng panaw, tisa ni mayawang ki, ko tarapon maya. Ay, karaw tiya ka mo na kon na urain na yoke, sa po mga yay na pete ka nga na konti anarayin kay pas maya, ayaki yaki na ko panana ki, ngayon rin na timeton mga kamama tirayin. As nakatarikin ka, naratarapon na yung na. Na pasmay kong kuya ko kota urai mekan ni rona inte nga po ngayon yon isuwa ni mewa kita puro wawa awa isuwa ni mewa mewa rin ki kota rabon meya ngayon kota rabon meya. Kung panaw may kanya, tisanimewa ang kaya kung panaw.
1: Ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ngayon, ng

0: ay mayroon ito eh, sa nangawa kaya ko nga panahon may kandi, kaya ito ka nga nga namday taki.
1: Ina-tawag mo ni Beverly.
0: Ngayon sa po, yung upanam ki, talaga, yung itakang ako, yung upanaw.

0: Maya, asana kata yang kanin bis maya rata rapon na yoko na mauri. Kata rapon maya.
1: Beso.
0: May beso. May ang kaya rin yung tarapon may kanya. Kaya hawa tislek na ko yung mantay ya katawraw am ni may wakin the weekend.
1: Chonorak.
0: Ay, saan ni chonorak ni mga narita pa may. Tito kuan norak yung teme at ito chwa gom orak yung te kun ki. Kanta ni nga pa yasana pa ni may tata na narungurung responsa. Ay, pa ni sana pa na ko tegin na de sana may wakin ako kana kwa makatikiray may kanya beso.
1: Oh, ngayon ako na inaala ba din may uha kiyo eh. Yung kong katigira ko, sinawa yan ikitang muli. Ay, yaw, sin takatakayalikin na naliri yung tumani nga po ngayon. Ay, katigira ko na pa nasuwa yan iti, para ay, sumaka na pin tumani nga po ngayon. Ay, katigira ko na rawet, MSU. Ay, yung katikiro ay na sa kain na bimeme ni Katmeni. Ay, araw suwa kay Pikini Pew. Iyo su me puna, tintakata me puna. Ay, niyan si kaya kawa. Niyan si alin me na sinasi puna. Ay. Ay, na nakora kasi na yung antep ito huya o yung meme. Ay, akong katikira rin pati kitin na huwa kaya nga meron ito maling hapo ngayon. Si nga yan, nakora pa.
0: Ay, rang dara pa roya rang mantara pun. Na natapo yung beso. Kaya sa nakuroy ka na namiagwa kaya nga tinga po ngayki. Haan sa napin ka na kwa nakatikiroy. Ako kanta rin nga, papakimikay pa. Kwa kukuring. Nakonroy ang katikiroy, hari kina nun ti kanwan ti nga po ngayon, kung tani nga na pepapon nung mamkura kinikapin, nakikwasan ni katikiroy yan ti nga po ngayon. Yaka katikiroy, kuri kiti sarmi ang wakya, nananta ko yon peso, kaykwasan na pende, ita kanwan nara, kakipo sa iyo. Ako po nti, meto na pende, roro na yon, punong uray, dali kinam deryo, papuy meni mga uroin ka itiminisi mo ini suwa. Iti meto na mga tirayin ipukim, kuya ko kan, tayo sira na pende, onro ni dan nanunti, iti nga po ngayon.

0: Itemetan kakantan ngayi dukan na lahat tarapun ke yon isu wani mewa ke taparo wawa hawa isu wani mewa. Ngayon sa nangkat na rupo yun. Mewren ke ako tarapun meya.
1: Dauri.
0: Ngayon ako tarapun meya.
1: Kung panaw, ngayon pa iriki.
0: Irangong roi pa naam. Ngayon ayo distract na ko yung pa iriki. Ika ngayon tiyakan distract. Tepato niya ngayon bugin te kapusbasin tiririki ayo. Pun pai nora king kai bukinis isiakini kunim amerungin metam esa yo ke kairua pairik
1: erang
0: esururu ngai apa nang esna pero ayam de ke anete pairik on kana kwam katikeroi
1: apun banau katikeroi mo na suat ndasu ngai ngai suat ang katikeroi na kain ngai ngai na ngai ngai ngono una di pondiki
0: Korang dah harapan apa yang kue pahit ikin doang nakilah ina nanti ngapung eh. Kau aku napa nanti tikir oin apa yang kue meikan ni. Kan nanti amu akin aku mispangam. Lita napa panam katikir oin. Aki kuasa napa ni kan aku nanti ngapung ayo. Asna pun lita anak kori kibismaya kina ratar pun. Kaya pun mawa napa tirain yon isuwa ni mewa kita perawawa. Awa isuwa ni mewa.

Ay, may nurukon naratarapon, nakatamang kanitid. Diyan ina, ito ko rin ayo, kanaro na pa yun na tarapon na ako, sa sabismayan na pang kanin, meron ang tangin ti, awli na rin ayo. Wish I wish.

ne kata roba ki amne me wa ken de wike yu men de bota ki ken de me ru yaka de ki ara ki ni ma na re ta be met to kon na ara ki ka de tro koma for this KPs kwa ta ye ni ma wa ki ne pe ta ka bus pas tin de ri ke yu en en ni ma ta ro ni pan kai nu agi ta ka wo an da ni ka bus pas tin yo na ara ki te meta e de tro koma aw ara ki te kun e this KPs ke te men ni mo te poto ni yo ma bukin de ri ke yu ka ai te ka na pai na ara ki ngai bukin sa ke ni kunim o mer bu ni metam on te khan te te ni metang e kha ngai healthy skin bright eyes take your dose ora ke kai apun rang ni be be o ko nan de ki ro yo metan ka te ne me an kha ire ke ki ro ya te e ka wor re ke ake yam te pina te ri ki te jo ko ma pun ora gen te meta e ko nan ka ri ke te meta ki in ka na ye ki mon ta in de to ko ki ke ni pai ora ki ya ki te ske bi pun ora gen te ku ne ri ki men te men ora ki e yere na ki pat te mites o ye ki ko na ora gen te meta e rin no te pun o e kha pun ye Eka kawa ki pena re ni kuru roi am dosa eka uwa maizia Ibukin tuara ke this KPC ibukin apa anamakuri te muan dosa E siringa te menna re inanuntukun Me yeki siringa te puni mua To wana te wiki mina Kuna nime amka uwa an dosa Pa anapeapene ni siringa ki Puni mua aki aspara ure iai Gana eki mantai ni paino ora kiaki Oya kunaane karike te memera ni puro ki ora kente kirine Ora kiega ya kurin si te puwa ro neveia Mente ibuaka ni pai ke tau tau an te ometa e ye iro na menin te ora ki e te mea kani pe susu. Kwa korona pa te trakoma e vewe men te nao. Gana e sikura meta te ometa e ye iro na menin te ora ke yo o e mga wusana kon te menna. Ako nante tokuwa ki ton meni kati metu an te kaisa ki kapo na kin roi tiro kin taina ko o tara ruana pa ena isa ki roi. Mea waki nante te papei o te kaburu rintiran e isa ki o te tobu O wei te koko ni meki na kon ni meki na mbasin na ika anakaputaki nita ta ye yu. E na mea tata pata kapus basin na yu bon si te pua meri mei maina. O i bugin te tokoan te trakoma o wua bai nara a ika anakabunga naaki pa te tetracycline e te bai nuai meta. O te basin e te isotromycin. Te tetracycline bon te bai nuai meta o wa yu ari anangana kia tei a ke swapunge ki na kondonuwa te namakaina. Te isotromycin te basin e te ran. Anangana kia te eke menyonuwa na makaina na kondonuwa tapun teririki. O te pasin e te isotromycin. Anangana kia te e isuwa teririki nua erake. Te pasin i bugin tu tokoan te skabi sa na ponsi yangana ki te roro menuwa tapun teririki nua erake. I bugia pi koukou a te eke yaan uwa teririki. O korake ke yei rowi ora kente buro anaki pasin me anangana ki te kurim. I bukin ka menuwa ya menti ora ke yo. E kakawa ki pokona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moin te pasin. I bukin te tokoa na ora ki a ke anareke na koin. Naron te merake ni piruto te momuta o te kani momuta. Sai bubu ki om nanga arapoutoka na koyeta ni kapus pasin. I bukin ni merubungi rangkai o ni ngap.

Ako po hindi may to na pinpunroro na yon. Day ta kanon na ra. Wak yon. Din may wak yon. Tinga po ngayon yon. Kawain ng pupura tayo kit. Tapin kikiri ka kirangan na ra ni may wak. Ipo yun si vanua tayo tira na rikti minister ng puro ay vanua na petista ng ra. Ngayon din na po hindi may to ang wak na kore kibukin te rona kim. Inanon ni kiran na ra ni may wak yon. Nara tayo yu. At kanta niya papa kipas na. Kona rikin busmain kami yon. Isuwa ni may wak yata paro wawa. Awa isuwa ni may wak. Na katang hari kita katang tang ya wadi rek ayo kana arona pa ko sara tarpona sab semaya na peke sna dikta na ko dikite umuran katang tang ya wadi rek ayo.

Thế có tập rõ kì, em nè mẹ hoa kèm tè ui kè yu mẹn tè bó tà kì bù kèm tè mẹ ủi ọ kà tù kì ọ rà kì nì mạng nà rì tà bì mẹ tù tù quan nà ọ rà kè kà tù tà kò mà for this case. Kwa tà yà nì mẹ hoa kì nè pè tà kà bù sì pà sì tè rì kè yu en nè mẹ ngà tà rò yà nè pè ngà yà nì kà wù an dà nì kà bù sì pà sì nì ọ nà rà kì nì tè mẹ tà at the drop kò mà ọ rà kì nì tè kùn at this case kè tè mẹ nì ngò. Tè bó tà nì yà ngà bù kì nì tè rì kè yu kà ngà tè kà nà. Pà yà nà rà kì ngà yà bù kì nì sà kì nì kù nì ọ mẹ rù ngì nì mẹ tà. On te khan te te ni metang e ka ngai healthy skin bright eyes take your dose ora ke ka ya pundang ine bebe o ko nan de ki ro yo me tan ka pene me an ka ire ke ri ki ro ya te e ka wor ri ke ake yam te pina te ri ki te tro ko ma pun ora ken te meta e ko nan ka ri ke te meta ki in ka na ye ki mon tain de to ko ki ke ni pai na ora ki ya ki te ske bis pun ora ken te ku ne ri ke men te men na ora ki e yere na ki pa te mites o ye ki ko na na ora ken te meta e ri na kon te pun o e ka pun ye ai E ka kawa ki pēna rei ni kuru roi am dōs e ka wō mai sia I bukin tō ara ke te skapis I bukin apa anamakuri te mwan dōs e siringa te mēna rei na nintukun me e ki siringa te puni mua. Tō wana te wiki mina kuna nime am ka wō an dōs pa anapepe nin siringa ki puni mua a ki aspara ure I ai. Gana e ki mwan tāi ni pai nō ara ki aki o e kuna anikari ke te memera ni puro ki ora ki nte kirine. Ora ki ka ya kurin si te pō aru ne veia men te I pōka ni pai ke tau tau an te ometa e ye iro na menin te ora ki e te mea ka ni pe susu. Kua korona pa te trakoma e vewe men te nao. Gana e sikura me tan te ometa e ye iro na menin te ora ke yo o e mea ngawusa na kon te menna. Ako nan te tokua ki pon meni kati me tuan te kaisa ki kapo na kin roi tiro kin tainako o tara ruana pa ena isa ki roi. Me a wakin ante te papei o te kaburu rintiran e isa ki o te tōpu o wei te kokoa ni meki na kon ni meki na mpasin na ika ana kaputaki nta tai e yo. E na mea tata pa te kapusi pasin na yo bon si te pua meri mei maina. O I bugin te tokoan te trakoma o wua pai nara a ika ana kapua naki pa te tetracycline e te pai nuai meta o te pasin e te isotromycin. Te tetracycline pon te pai nuai meta o wa yo ari ana ngana kia te ei a ke swapunge ki na kondonu wa te nama kaina. Te acetromycin, te pasin e te ran. Anangana kia te eke me nyono wana makaina na kono nyono watakun te ririki. O te pasin e te acetromycin. Anangana kia te eke e suwa te ririki nwa erake. Te pasin ibugin te tokoan te skabies anapon si yangana ki te roro me nyono watakun te ririki nwa erake. Ibuki api koko a te eke yaan nyono wate ririki. O kora keke yei rowi orakin te buro anaki pasin me anangana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjora ke yo. E kakawa ki pokona rei na marake ke ni kakanoa pirito mi maen na kona moin te pasin. Ibukin te tokoan na ora ki a ke anareke na koin na ron te merake ni pirito te momuta o te kani momuta. Saibu buo ki om nanga arapouto kana koyeta ni kapus pasin. Ibukin meru bungirang kai o ni nga apong.

0: Angka nya pun tema tu nanti nak tahu serta pun, nanti angka nya pun si tu nuat itu dan narik tema niskes, tarhana senang. Kain ni angka ni nanti tengah apa ngayus, angka ini rani mau angki, as nak apa nerik orang rani nana orang orang respons. Tak kaita urik apa sana kau ini, angka kemasan tema tu nroro nak nana rani mau angki ayu, tengah apa ngay, as kaita urik respons. Nana orang orang orang ini kakawak ibu kita tepatan nama tu.
1: Nekata prawaki amne me waken de wike yu men de bota ki bukin de meuri oka de kyora ki ni manga na reta be metu kwa na ora ke ka de trapoma for the escapees kwa tai ani manga waken pe ta ka bus pasin de ri ke yu en enen manga ta roin pe ka inwa ki ta ka u an down ka bus pasin yu na ora kin te meta at the trapoma ora kin te kun at the escapees ke te men ni mo te poto ni yu bukin de ri ke yu ka ngai te kana pa in ora kin ga bukin isa ke ni kunim o mer bungin metam on te kana te te ni metang e ka ngai healthy skin, bright eyes, take your dose. Ora kei kai apundang ine bebe o wakona ande kiro yo ame tani katene. Me anakaire kei kiro ya dea ye ka warereke ake yaam tupuina teririki. Te tro koma po nora kin temeta, e kona hankarike temeta ki inka na yeki montain de tokoa ki kei ni pai nora ki yeki. Te skabies po nora kin teku neere ki menteme nora ki, e yere na ki pate mites. O yeki kona nora kin temeta. Eri no kon teku o e kaapungi yei. Eka kawa ki bainare ini kuru roi yam dosa ika uwa maizia ibukin tiwara ke deskabies ibukin apa anamakuri temuan dosa e siringa temenare ina nuntukun meye ki siringa tepunimua to wana tewiki mina kuna nime amka uwa ndosa pa anapeapenin siringa ki punimua aki aspara ure iyei gana ee ki montai ni ora kia ki oya kona ane karike teme mera ni puro ki ora kente kirile. Ora kia ika ya kurin si te puaro ne veya, men te ipuwa kani pai ki tautauan te ometa, e ye irouna menin te ora ki e teme kani pe susu. Kwa kuruna pa te trakoma, e vewe men te nao, gana esikura metan te ometa, e ye irouna menin te ora ke yo, oya langa wusan kon te menna. Akuna ante tokuwa ki ipon menika ti metuan te kaisa ki kapongna kin roi tiro kin tainako, o tararuana paena isa ki roi. Nea wakinan te tepepei o te kaburun tiran e isaki o te tobu o waito koko animekina kon nimekin nan basinna ika anakabutaki ntata yeyo. Ena mea tata pata kapusi basinna yu bon si te puo meri mei maina. O ibugin tuto kon te trakoma o buwa painara aika anakabunganaki pa te tetracycline e te painuai meta o te basin e te isotromycin. Te tetracycline pon te painuai meta o waiyo wari ananganaki atei aki eswapungiakina kon denuwa tena makaina. The acetromycin, the basinetiran. Anangana kia teye ki menyono wana makaina na kondono wata kundiririki. O the basineti acetromycin. Anangana kia teye eiswa tiririki nuayarake. The basini bukintu tokoan te skabies anaponsi yangana ki teroro menyono wata kundiririki nuayarake. Ibukia pi gokou a teye ke yaan wawa tiririki. O korake ke yeiro uyo arakente buro anaki basin me anangana ki te kurim. Ibukin kami anuaya menjawara ke yo. Eka kawa ki pokona rei na marake ke ni kakanoa piruto mi maen na kona moin te pasin. Ibukin te tepuan na ora ki aki anareke na koin. Naron te merake ni piruto te momuta o te kani momuta. Saibu buo ki onna nga arapoutoka na koyeta ni kapus pasin. Ibukin merubungi rangkai o ni nga apo.
0: Ai bon nan na peroi to ken kanon te teni me wa ke bo kem te nga pon ayu ko ya ko te me to daro nai han pon no ra na pe re ki nam radio on ra tai roin kai on me ri fm 89.9 ya pon po roi ban wa ki i mai nes na va ki na ko on dei ta na ko kanon te te nga pon ayu ha sna to na mon kan min ra ka ko se on teni me wa ken to korana ore ne ri ne yu hai min sa va ki na ko na pen dei ta na ko ko sa te ra ki tawani kanon te pong, katanatang kanaruna pa yei bukinti nga pong ngayon, doon na kinap, merong-rong, meri a responses.

0: Melody, Menang Kampana, and Water Home. Pataya ang kay, yay tayan nakan, nipakan po. Iyon na darabon Water Home? Yain kaya napakan po, Vodafone, amon din na tiroin na rin sa Samsung, at AO6, ni po na tibubuha po yung meriwaw. Ayay rin na anakis, ayake po na.
1: Yan, kami ko ay mga TV na rin ng Samsung.
0: Payara ka na kibin ako, akawari ginanom na iyo. AO7, ako po po at tibubuha yung meriwaw po ng kay. Apo po na roi, wapo po na may meriwaw. Kawaran nan, tamoto yi 14 at tibubuha yung meriwaw. ZTE 835. Tebubuwa na mapi meruwaiwa po ng kay. Kuwara na penan, tenubia vi 70 at wabubuwa tatara po ng kay. A po na roi, punung wabubuwa na mapi meruwaiwa. Tenubia TV 80 Max, wabubuwa vi meruwaiwa po ng kay. A po na roi may maina, wabubuwa, unabi meruwaiwa.
1: Anaya, anaya, ngayon mo ang tekanganga ang water phone na niki. Show me poko. E wapupu wapu imeruwewa tetara pona. Angkai, ya popu kita wana kon wapupu wapu imeruwewa. Tablet sa ikata uroi na nalpeira ikata Samsung Tab A9. O ya pun popu kita wana kon tinipupu wani mapu imeruwewa. Ana Tab A9 Plus, nipona isipupu wapu wapu imeruwewa. O nipopu kita wani, popu kita wana kon onupupu wani mapu itetara. Kapu angkai wawa de Samsung A07, o inareki irom, tini mapu inipresent, tepaka nipo yon na mkau wawa antarepon, ete AO7. Irarikin nane ang my phone na the 17 na kakinan ako o tapi wari kita repon ay katawroy na nun peira. Po pa ingay, payak yung kyo kita yun.
0: Kam na tayo na ni Mauri. Si Bunti Madone na pantawroy ang karugoy TV yun ako. Yan mi ausi pugi mkwe ali imeme tena nom ni kanu ngura au ni metta kuni pai kariki na pa magri bas jo nabe au ite pitipiki
2: kun te bebe te arona pa pon si am screen ana tawroi ni mengam ko si ka pa hate bu pate tarai pugi ni karu kwanam tv au ko kona na pe nori pai kariki na pa mei te pitipiki au jo nabe
0: sa si ngene am chanu akiri wan tv e pun te meto na pe ka pata kuni kanu wan na nausi te giri bas ari ka koroki Tunggu kon dapat mai, tipe-tipe ke atau nata, e pondai sih nak kon datang kain tainari, itiran isu on teman tairi ki, atau orang on tairi ki, jawa isu on teman ngapung, tipe mau on tawon awai jawa awon.
2: Auringa, engkau ya wakan dengan anak api mai isu ni nama tapi mai kiri pes. Awam kiri wan TV, ane mengarani kon apa entetayan, ane kau ngurai ko. Oh, ni kami tak kuku ni pai kariki. Ni kanuan nana program toko mete ni kai nama ta.
0: Awam kami ministries, NGOs, awapun kampanye nak. Si tawroi nape nabis mai. Ani kata nuwata, ake. Ina kuna ngurai ya kau ni mete kuki naki yon te TV, naku iya tu botan nama ta.
2: Angkoe, ari kau kai nana tera vera vendam botaki. Si tawroi nape ni karoi ana kon nara kutangilia me pona ay meteroi.
0: Saksi na yan ang kami ministries o NGOs si Tauro yun ang live ni Potak ay pupura ng kasi wataki ang matakwa kinana iyon de Kiriwan TV o de social media.
2: Uring ariki, arimeni kapakaan po ang karukwan ng TV yan mo yung amete pupua tatara o yariki na pa de VIP kitipakani po ibukin ng pupa in Dawson Trading.
0: Taita para, ibukin ng kanimea tata ori itaki manamba ay kay isuwa tenung wakia akia awawanunga tenung watawana. Ke isu watenung wakia, ni mewu watapur wakia, ni mewu wawawa. Leitagin merongonongoy kapu. Ipun kata meruwa, amatata yon paye karik. On kami ngaroy ko ni katopong. Men, Kiriwan TV.

0: Igo, takapos pa si nero ko tiyakin na. Ariyan ang numais tiyakakin na. Ang ayarang ibes haro nagi.
1: Nangabesin ko yaro na. Ay roi roi da bea pundang ni mea tata roi. Pastan na nga nga nga nga nga nga nga nga
2: Ibukin da dogan de chua koma yai wo wo pai nora ki ai kana ka bunga na ki pato wana te te tru cycling e te pai nwai meta ari na pun si yang ana ka te ai a ki asba bunga ki na kon ono wa te na makaina taka wo wa pun te basin na tiran e te asi tru maisin ari na ana ki a ki men no wa na makaina na kon a ki yani su wa tiriri ki o te basin e te asi tru maisin ari na pun na ana ki a te ai a ki men su wa tiriri ki nwai ra ki
1: Ibukin da dogan de skates Oye wo wa bai nora ki ai na ga bu nga mak ba de bene chin cream ke de cream ai yo na si nga na ga te a ke men wo wa na makaina na gon wo wa diriri ki piko ko a meta ka bro a wa to ga yon te pasen at the warfin o yo meta ai ga ye yo ra ki ya a na ko na mek ta ga wo wa pon te pasen a wa na nga na ki teroro a re men wo wa ta bun diriri ki ni ga ro ko te gara ana be ai re ki mai sin na ya pasen na gon na ba ki ya

0: ni kato kakain na nun. Nakura kain, imin lang piyo kukura ko rande wike.
1: Muri ko kayi, ara wiki yung mind, sinda kanime pong, kanto kano pong ngay mind. Ibukin ka kukura yam, imin lang makuri kura kura. Namta po na makuri, kano ba niya nga.
0: Tinaw, kinantiyawa ni gawan, di bakan tayo na kong diyawa, ruwewan di tayo di.
1: Yay na te, diya diyawa, di bakan po. Ibukin ka kukura yakin, hindi tayo yami. O tiyan marake, yan na towa, yan na ibukin. Oh, ay, sige.
0: Tita pa, kay di yan ano ni abakay na kimi, sa kong ni kukura yung mga iya, the Ricky Night Egg.
1: Lobo kaya kami nga roi, o kura uwi, tita po, po DJ Marina, na yung nakandil, and na wala pa ka. Kamra ba, sa

0: naga yakani mga rogo na betain taka buspasen ki
1: iyang ini yon kan de jorak jera
0: ay ko ngora ara sa mga ngora patirat yakan te boten ni yawo ibukin taka buspasen teriri ki ay
2: en yon ga waina ni mga wa ki taka wo wan round ni kapuspasen ibukin jorak e de trakoma ari bun ora kin te meta ot escape is ke te meni ngongo me na boten ni yawo teriri ki ay yo e ga ngai te ya kana pai nora kin kai ibukin isa ki ni kunim o merurungini metam

Ah, kakak ngapun siyan ni mara bubusi esan ni kawasan anun pe oke ngaya dina pun wakin aku handa ita anak kori kikan wante ngapun ngayo kan aru na paye ka akos ta ngapun tauroin desi ko mga ngay desa ongrain anun na pe meten anun program.

0: Ay, mga yay na bang kan na ubusi at yan sana pen ko sintin tinga po ngayo. Nara, mati na ng program. Ay, kangin kan ditin kan na pati ito ubusi ayo. Meori FM 89.9. Ya busi ko may kakatangan na pati ko na rin din na sinibiru. Hari ane na yan, Terry Boy. Pakatikiro away yan asu, waki anak on day day. Tekatang, kiki, away, nay, tira umumwe, Mes Smith. Kura pa katikiro ay kanon ng pungay. Ay, kami uri ko na pati sa Rona inte nga po ngayon yon meten na ng program nam tapa ni kong rame yay ako waya sana pang kanin di kikunam kantan nga papa kipa ina Rona kanwan na ya kanwan day day nasi maki hasan manang anako na iririn inte nga po ngayon nasi ni Peru.
1: Tawa, tawa, tawa, tawa, tawa. What's up? Then nasi ni Peru. Sorry, yang tepakan ni Peru.

Ah, sana mga orang kan na bubusi ay mga nakangaiti ka na. May ori FM 89.9 na bubusi ko. May ako katanga na pwede ko na yaw naman ang timetantong umaya na rin na yato ka na pe. Pas na kami ura ng uraya yung tinga po ngay. Kurara po ati kiroin ko eh. Ah, kurara pa na pang kwede sa metinan ng program na mta pa na kwa san roan ay may yay. Hawag yung kanite ko na rin kwa tangiria. Ano po nung kunay ya. Unumanin te karanga metimetantong. Ariyan na kiroin to wari to ka na pe. Temeri.

Aray, tandingin ka na rapubusinte nga po ngayo. E tangira kiti ito kurama, may riya kainte temakoma. Ayarin ti tayayin kan, hana katangan kan niti ito kurama yun, riya kainte makoma singes, naranirequesta na pin bubusiye de saroni da yon metin na ng program. At kantani nga pa, kwa kukurina pang kan niti kurama yun, di gastan din na yamin, ipokon ko na ya kainte temakoma.

Mena, imain ya sana katanga ko nante ma ko ma haya imo te ka parao pore na karao te ka baye ma towa na pupusi ya deswa ina ko kunana ke ka ngai te kana Meori FM 89.9 ya pupusi kunana pe meme pandang ka mai ya mate mai toro toro ai ana katanga mong kane te te korama kunana pe meme yo ari asan dangira kina pe imain te te pupusi buken te kunante ma ko ma ke na katanga yo hai mena ya nanga kamangang rangkoy kunam ma ko ma imain te tangin ape meme yo

0: Anda tay yung kanya na katangan kanya tay kunan na pera pupusiya riya san manevenya. Tangiran tay kunan tay makoma. Ayong kanya riya san apian tay na ibu kim kere kongora. Ayong kanya kunam.
1: Fundis.
2: Malo madom.
1: Ingabe usathandaza na.
2: Hayi cha, ndithandaza kakusilerha cha. Awubone nangoku ndihleli kamandi nobhebhi wam. Akukabikho silerha.
1: Uyajabula dade. Mina ngisaye enkonzweni, ngiyohlala nginje.

Oh, pun dia metu nampen dong rai nana nanti ngapa ngai? Ha, nara tay rai kaya pun si tepui metu wana tay dera nara kita menis sa nang puro ay tepui nake yon kamay nan mga roro kon tukina kanan nara program ayo me ayon kanya te tuwana na pera pupusi kanga ite kana. Mary FM 89.9 kwa tayo ka katanga te ente kane ni panakana kwa kaina kaina rao sa ikane tiapo ng kaya usin pia ni anaika Junior Thomas ng kaya kimuare irei kurara pa. Ha, te Kami orang ini pernah kau ini desa. Di sana pernah nanti ngapa ngayu meten dalam program nam tapa ni kong ramai ye. Aku kan tanya ngan apa. Kuna meh tau raya ngayu nak kuna di sana aku anak rawan naya waki. Amu sumem korak ina nanti ngapa ngayu. Ate entah kane ini.

Anda rabu bising kan nih mui naio ya kanga ina pete kana. Aja busi iko me aku menga kata ngate kunare kunan no usare ya sate va pena kana ku akaina nei tere estantere ya menasia eten toromon mena yene ntenga po ngayo kurara pa te kroin kwe aya te meton kaita kun kwe te sa rereita kanu ante meten nan program ina ntenga po ngayo ari ke namta pa ne ko te meton pen roro ne meyei a yon kane kunan mare kwa manga tangeria ya sate va.

0: Ako ba nanti may to na pen nung umura na kaya ipun si ini may warik ti minister nang puro ay tibuy na. Kang ataran eh isa ki kanwan na upo kinti nga po ngayo ki ya peneroin ka na upubusi ya kaya san nanti isi kong mga ito sa umura taran ka din ang katang ako pinin ko na haray pun kainan na pero ay kanwan na ra program ni kakipus wa yu harikin to na kim na pen kanwan na rungurungu ara sponsor haray ngayon ipapauto ka kanwan na ara meten na ng program Teng apa ngayo? Arey pon ten tani ni sena sena katangan kani ti terong rong ngayo ki? Ay tako pa ipon ngayo na pangkan ni ay pon kainan kani kanwan royera meten na ng program teng apa ngayo? Ipo kente taytan ang ngong ram ti sang ra. Ay yakay tao na ko imi kamasan roronay ang data kadoan na ra program ngayo kung tani nga pagkamasan ni mga kukuray. Ntangin ko na mi, aki kamasa na pinanguraya kini na mi tapo. Aki kamasa na pendeita yay. Kamda ba? Hakam na tekeroy.
1: Tentanini, tentanini, tentanini. Naiko, kung wala nga para-para patira, ana services na ko di tekampan na atin tanini.
2: Ngayon, nakakawang roy, panabuti ko ni Kaurin ko, ana services may ana products amin kampan na atin tanini. Ay kay tabiwa na kako, may ana services din tanini ibukin po kami. Ana electronics, nakakinan ako. Meron to wana, kundi yung laptop, keyboard may ana mouse, protectors, o hape siri.
1: Away na pala, away na nila, kurra pa. Kurapa, tintanini.
2: Sa kisingay man na suang ko riki. Yay na pata yan ink o donuts ibukin na mi printa. Neka na na.
1: Yaramani. Kurapa, ako ay taw.
2: Si timeta na pwede kapuna ko ha. Kasi fictish ibukin to mami mete internet. O si bubukin na pwede na mi wifi. Kaya kanimakin na mi wifi. O nakangangan ako.
1: Akantawa mo? Ako wala nakaparan ako patira di kasi fictish.
2: Eh, di kasi fictish. Punto wana. Ana services tintanini. Ari itimeto ang kainwaki. O nakapuna ko ha. Ibukin to mami mete internet. Ayo, ari ipeni pusina. O nipirimaka. O nifast ana connection. Ari ako na po nakakuwa, ano ko noria, nikapuwa, nipona, ay ako na kinabakakuwa, ntepo inano. Si bubo kinabibugin ng wifi installation, kikanimakin ng wifi, may anakangangan ako.
1: Oh, ay labara na serious tentanin niya yun. Baya, ikunalo pang dumayla na naningan na nape ay kakakuro, ganun te kasfiktiks. Laramane, tentanin niya na kasfiktiks.
2: Eng, ospun ko na nabang nataniya mi pa, yake kamtangiri may rora. Aki, inano ni Peira. Si bubo kinabibukin katumekin na mintanit si Johan ng Starlink. Kano ko kapuwa, mentetapotowa.
1: Emmanuelay!
2: Ikapuwi na ko nabita yung solar systems. O siko na nabita ni install ibukimini ka peni.
1: Ang way matayinigin na tintanini, anakopo yung iyo at disola. Kaya tabi na kira ki puwantiis. O iko na nabita ni install ibukina. Yara kilibas, taita para. Mamakukuraki. Pati ngay ko tintanini, ina tauroin po ako.
2: Eh, tarpo niya tintanini, ibukin po kami yon na nanampa, eh suwa wawa kya. Wawa nwa tenwa awa. Isuwa tenwa kya, taparo tenwa. Ninewa. Ki isuwa tenwa kya, towa na wanua. Ki email na kon esmoy@tintanini.com. Ke timonipe@tintanini.com. Ki kawara anamaka tintanini in the business code complex. On pun na namin ibigin ito.
1: Yung wala di kribas, kaita para. Yogi, alam na taro atin tanini ibigin po kam. Dinanon pa ay namakulin na takaway ka po. Dinanon pa ay niya alam mo yung dinanon peritak. O sexy ngayon, yun na dito nam, matis mentay.
2: Kamra po, ham na tikiroy, mayroon na may kampana. Eh, tin tanini.
1: Yaman!

Ay, ya pon doko rin to kinametin na ng program. Ay, ya pon po na pero yet to po nante nga po ngayo. Tete yung kanne, sina, wakin akong data na ko na pekan wante. Ham kay nga po ngayo, tira na ko, ano ko tapin wakin na may kanne. Naruan akong kanne, tete yayo. May tuwan na katanatan na nung kawaki. Ay, tangin na kinapin ako na ibukin ng uram.

0: Hawaii tin wana pera ngai te minisi mwen te buina ke na wangina konde ta na kuna pepon kanwan na wogo me ahuri nere na ibukim ante me tana pen ngoraya kini au ayer ngorong responsi sa kena pon kare mere na ina pe me kanwan na ahuri nere na ibukim
1: Nauri, menna kampana, a waterfall. Pataya angkai, yai tayen nakan, nipakan po. Iyon na nagarabon waterphone? Yai ngkai yan nipakan po, waterphone. Amon te meteroy na ronde Samsung, at AO6, nipo na tebubu api meriwewa. Ayay rin nabe me, anakis, ayake po na.
2: Yang kami po na nga kive nabe ng Samsung.
1: Payayara ka na kive na ko, akawari ginanom na yu. AO7, ayawa bubu at tepi meriwewa po ng kai. Bona Roy, Wabuwa ni Bimerwaiwa. Owa nan. The moto yi 14 at the Bubuwa te Bimerwaiwa. ZTE 835. The Bubuwa ni Bimerwaiwa ponan kai. Owa na penan. The Nubia V70 at Wabuwa te Tara ponan kai. A Bona Roy, Bona Wabuwa ni Bimerwaiwa. The Nubia TV 80 Max. Wabuwa Bimerwaiwa ponan kai. A Bona Roy me mina. Wabuwa, ono Bimerwaiwa.
2: Anaya, anaya. Maya mwante kanganga mwota phone nani ki. Show me poko. E wapupu wapui meruwe wa tetara pona, angkai. E wapupu kita wana kon wapupu wapui meruwe wa. Tablets ay kata uroi inanulipeira ay kata Samsung Tab A9. O e wapupu kita wana kon tini pupu wani mepui meruwe wa. Ana Tab A9 Plus, nipona ay si pupu wapu wapui meruwe wa. O nipupu kita wana, nipupu kita wana kon ono pupu wani mepui tetara. Kapu angkai wawa de Samsung A07, o inareki irom, tini mepui nipesint de paka nipo yon na mkau wawa antarepon. At the AO7. Ireke nane a my phone at the 17 na kaki nana ko. O tapi wari kita repon ay kata uroi nanon peira. Popa ingay payek yo kyo kita ina.

0: another one. This song right here for those who love reggae ukulele. Let's go.
1: Reggae nights. Utagi lang kato ka kain na nung nakurakain ito kinto wiki.
2: Kuri ko ba yung era reggae nights nita ka nime po nga wapil merwe wa yay po nginime. Onto ko na po nga tine po nginime. Kinto weekend ay may mayo bikin ka kukureyam. Imuin ang makuri korakora namta pa na makuri kin pun weyangam.
1: Inawa ka rapi yawa. Nantiawa roi ni mewa antapakan tayo na kong chao lewa antapakan tayo. Ay bukumingin kami yake kampansi ko na. Inapunti ima to na penugi na sarawan pa chichi.

0: Ricky Music at hinatawroy mo huwag kung tayo dikyan.
1: Kaya maraki, ito na purangan kang kangina at tawroy mo the George Hotel Restaurant na po na apon sinin na watitara.
0: Tinwa, eka kinumoy na ko ika amera wani metwa ay ka apel may turuturiya.
1: Ang takakaroon kagabos at buro ipon tawroy na pa ibugim.
0: Ibugim ng rungurungo anaro ko na pen huwag ko tukuro po nanin ni erang inikinakyon kilipesa te Cardin Woods.
1: Tekan din ni na watitara tetabo ti TJ Marina Peso ni kaitala mo the George Hotel.
0: Roko pa eka may ngaroy o kurawiyay sa kaya sipon rungumin de DJ Marina Ibeso ni kaitara mo the George Hotel. Kan me pong e wapi merwe wani me onto kon pong e tinipu ni me wo wate nga wapi mono wa sapo nroko me

0: The new super plan. Ayo, ali yon erik.
1: Ah, kani ka urunga iko. Mati ka wa the new super plan.
0: Yani ying. Naro may yung kusog ng tadi super plan. Yakan na ngay kay ko ni karo ko. Yota plan ari yon eriki.
2: Mayare karike ay wari neki. Mene ka pungan under super plan si nenebu ite tara o kurego. Nenebu ite giga pipe tata o tebu ina tanga di minis yon te te te ki di sms.
1: Ki karike to wana point so noa te giga pipe sin tata. O nenebu po te minis in te te te ki di sms. Si te nua te tara po na ina nan wapi me awa siewa.
0: Mayare oria sta to wana to wana to wana te bok. O rene ite be wari ki super plan neka yanako. O yei te gensua aki kona kaira kinako yei. Ipukin te bor. Royer and Kawakeyu at the new Super Plan.

An pun te me tonne pe un rami on me ore FM 89.9 wa boi me su wa rangai te mene si moin che wate boi me to wana te sa ngurati me ton wa kena kurang ante ta iki ha kan on te tangai na yo pun te me tonne pe nwa ki pokem ngai den na pun wa kena kona pangai me ka ente ta na ko kan na ko wo wo me ore ne ne hi pokem te sa ngura ayo na pe to kurana e kai ri dai tangiram ne

Awan na pe, takura na wawa mi pukin na pe, deitan di tawan uwey, o ipun ni me uro yung kaiti minis simwin, tiyo awate po ime wawa tis tawang ura. Ako na, pun ungaraya kinarigiti, takura na na pe, urinirin eyo ipukim di, hinanin di tawan uwey.